ke ta lotu. Ogu o si ho wa e fonua moe mea ogu iai. A mamani moe kau nofo ki ai. He koia nane langa i ngahi funga tahi. I o koe ngahi funga au ogu ne fokotu uma uai. Si su ko o hamai e koe uma sanike. Ko mau loto koe to oa e whaka ofa ofa o hea fiona. Fotukoe i e langi, fotukoe i mamani. I kai haku sio kehe hanga ki a koe pe. O mau whakawhetai ki a te koe i e loto honga ia. Ko hi koe whakatu uta haoe mau mo ui ki e feitu la a koen. Honga ia i ke mau lea e whakawhetai mo tuko e lang langi mo e gloria ke ae a Fiona pe. Malo eki ho tari e maulo tu mo kau e mau ngā ahi mea kotoa. E a whakawhetai ho maulau marie ke a Fiona. I e taula mahao mo e whakalau marie lelei ho mau hau. Tama tu i siaos tuko wono. Nahine kuini nanasi pau. Mau kamata mau polo kalama re tio he efia fikoeni. Pea mei he nima tol taha pri ai le tio mai kainga e pasifiki. Ka umau kore ki e afiona ke a fei tau lalo e o lau mari e ma oni. Kene kau whakataha pe mo kumau tol mo e kau ngā we. Ke tataki e mau ngahi polo kalama o teuteu. Ko hi ke a watu pe mei he whare whaka mafola leani i ate a roani. Ke kai ngā tonga kotoa pe. Ia tapa pe o ngalu o pe. O ku nau mea mea i o ngona ai polo kalama koe ni. O whai i he lea mo e ongo ongo. I ngahi whakaeke eke. Ai ngahi pōpuak kotoa. Ke a uke a teke nau tolu o ku whakatau mua ki ai. Ai pōpuaki, ai ongo ongo, ai lea, ai hiwa. Pea ke hoko ai ngahi hiwa mo e lotu. Pea mo ngahi polo kalama kotoa pe eiki ke whakatu a melie. Ke teke nau tolu o ku whanongo mo ongo na mai ke nau fie fia. Ia ngai loto o ku mafasia, ngai loto o ku mamahi, ngai loto o ku tuku hausia. Pai alo ofa eiki ke hoko e mau polo kalamako e whaka fie fia, whaka melino. Pea ke au ki e tapa kotoa. O hange koe mau kore ki e a Fiona o whaka fei ho lau marie ma oni oni. Kene tataki ai ngai polo kalamako kotoa pe. Ko teu teu e kau ngā ue. Ko hike e mahu i ngā marie ai ngā ue o mau whai me whakamafola leani. Ke a uat ke si ka e ngā tonga ko tua pē o kua ngona mai. Ko ngona mai eike o tāpu i kēna e kau ngā ue o ni maha ki ngā utolu. Ke mau kau whakataha mo ki ngā utolu he se pōpō waki o whakatatau ki e whirangalo a fio. Ke tokanga i kina ho kakai i heni. Ko hi koe ngahi mea ofa. Ko ke oange ki e tokotaha kotoa pe. Ke ne lea i e le te o. Ke ne whaiako. Ke ne whaifikau. Ke ne toke ta peha peha polo kalama kua te teu. Ke kau mai o lau mari. He ka whakalele pe e ki mautolu. Whakai ki mautolu e ki. E ka iau. Ai whetau pe anu mahu inga mari e ki e ka inga ton.

ma ko maulo tuia e ke foa ki na itare ni ti ke fa kolo a ke maulo ko toa pe ma ka ma we le ti oni mo ki na tolu e fa ga fe i ko hi ko ha ngong ko hi ko na ma itare ni ti ka ko hi ko nga he mana tu me li e ve a fai a nga a ki a ki ho ka kai pa ko maulo tuia e a hondi tu mai ha ilo pe me a fiona me ho ma ma e fai a ke mau mau e kotoa ko ke ui ke mau tol ke mau fai e pure anga pe mo e siasi ka e tau te fito ke kakai ke tu ke mau tokanga e kina e kou meu ni te i i e poko kalama re ti o e fiak vini tu ka e langa i mo e gloria ke ai a fiona te ia i e hua fau si su kala i si ko mau e ki e meni.

he foki ki he ngai mea whaka e ki na e hoko i Nusilani, lawa ngai whatongia, ia e mea whaka e ki na e lawa atu pia mo e koslio kia, pia ia e mea whaka e ki ni na e kai ke lawa te koslio i Nusilani ka na e lawa pe a e to ua ko pa ko tu ko me ma i nga i ka wa tu tu ku e ta nga u e ko he fo na morini ko mo u i ko a e to ua ko a u ia ta me ni i ho na fi fi a pe na to lu ia ke na u a al pe ki na to lu ia ki na to lu pa ia pe ta me ni i o na fa a fe mai ki he komiti ke na u ka wa tu ki he na u ta me ko na u a he atu ki e family ia ho ka ngai a psia pe heni ka ko ia ko e ka u me mi pa ko ia ia ka tu tuku ko nau tō tau i he whanonga anga o ku whawholau atu ai ofa, ai komiti kai umafo ke ngai tō wako ko toa pē, koe hanga ia tau whanonga, Susana, ia i pētaimi koe hau pē koe ai ui koe alu ia pa ku whiwhia au pito ku lawa whanki whatongia ko ia, pēa pēhe foki ki he whakakaukau koe nei whaifo ke whakataha ai komiti ko ia whenga pa anga, pe moi komiti wha sosiale, ko e ngā komiti e ua o ku ngāo e akpe e kakai ta taupe. Pe a nei angai fōtu tu uai, te matala noa kia he ahoni, pa ko kore atu pe ki he kau paristeni, kau mafuke, kau skeritari, o e ngāhi kalasi, puka ngāhi to uako, ke mou wha more more mua, kau kuiai ha ngai polo kalama o mo fa amu ke mo fetu taki mai ki he komiti pe o kia ia fotu tu anu silani pa mo ma tali fie fia pe ke mo a fetu taki mai ka ki mao tolu ko e tafo ke ngai me a Susana me he ngai ngā ue ne ko lava ko e ku tau ngā ue ko e ni ki tau constitution a ne ngope ku tau tala ko o si lava e tau constitution mo oni au pito ko tau lava le sita ka ko e ngai mono mono na e fra amu ke fra hoko Nā ka mata whaigia e ngā aue, pia koutui ka pau o kutei ai ha toenga whakakau kau, pia kutei ai ha mea utokan ki ha tāwhika o akumai koni suto ne, koi whainga maari e whaka osi eni e whakataha koia ai komiti i helo tonga e uike, o wakai eni ki he whiawhitu usite, pia koi whiawhitu o pulelulu ka hala ia koutui pe e wakai ki he pulelulu, nā amana ki fok ke whakahoko e tau whakataha he fia fini pa ko pong pong ka go hia fo ki ko e a mai na fo gen e sana ku a mo mo wa pito ka fe fini ko ia i he ngai si asi e tari u septema pa ko ia na tolo ia to ai a fa ta ko ia ai ko mi pure ki to fa ho ko helo lo tonga wi ke ka ha u a sana ko e taha e ngai ngong fa fie fie ko fie fie ke vae vae polo kalama e fo ke toko taha i he to wako koe tawa walu ni mana e ma ohono toke taha filosefa e ko amanaki misa nangu toke taha amanaki misa koe taha oe ne tolu noa e he kutano fa mui mui mo amanaki na ma vae mai mei tonga o se ne taha oe tolu noa pa koe ma o koe no toke taha e he universiti koe Otago aena i tani i tini helo tonga e whakahoko koe ne ako kono PhD pa koe ma o pene ono toke tā ko ne ko whetu take at kei koe ngā koe ngahi mea ki he ko si tuku koe a Canterbury o whakahama he toke tā koe a kui tonga koe o whenga o akpa mo TNU pa koe pe koe whawhia whia apite tau whanung ke ngai lava mea a ea kotu tuku pea mo e foki ki tonga fie fie au pito, pia ko tau whawhetu taki whakoe ke mo tau te, ko a whahoko ia ke amanaki, ka koe ni uku tom, ko le mai amanaki e tau whetu taki a lolohea. Ke ai ko lolohea en mehe tau wako koe e valtaha valua, pia e whae whetu taki ki ai ko ia ko tau whenau e aki of moia ko hika ta amanaki i tonga, ko whawhofoe amanaki, mahalo i tonga e tau ta uni, tau kaha umu, tau kaha hoko. Pea tau kwhoki mai ki New Zealand, pa koe ha ngā whotu tu ka kwhawhiwhi, a pita te whanongo ki he ngahi whaosi ako, pa pehe weekend ni sana na e whahoko ai e whaosi ako koe ia ai Universita o Kalani, lai a pita te sio ki he whanau, whanawatapu, mwa mohopuna, o e kawaka tutuku, o kuna o kau i he ngahi whaosi ako koe ni na e lava, pea koe ia koe koutui o kuu whawhiwhi a au pito. Koe whaosi pe me ngai o ngongo, Susana na iai fwke e porokalama pe koe project gen pa moe pureanga pe moe pureanga na e ui e koe lotu fekta o kai ke pehe na e ui o kui koe lotu fekta pa koe project koe ni na e li dia e he tau pareseni whaife kau palo feza na siri waka uta pe a toko lahi au pito ai kau toke tā pa moe kau matao tau i ngai wā ke kehe o e ako pe a moe ngawe

0: tawamata ngo e tau programa a ke tau lot ange ke la wes ame mo komata ki e ki o i lo usai pa monu ya ka ko to a ku hufa nga ke te ya ke tau lot e o dua o ma hapa ya tu ho ma la ma ri e ke te koi e ko koi be ho ma fala la nga pa ko koi be ho ma ta ki mua ko ya fi ona i be na ke kamata me ko to ape Pea koko e pe nage tu ma mau tolu. Pea koko e pe nage haofia ki mau tolu, nage hiki ake ki mau tolu. Me whanonga anga o e whaingata a. Pea ku mau whawhita e ku mau ausia ai hoa koe ni. Koe ofa ata ata pe ai afiona. Pea ku mau whawhita e ai kete koe. Ege e whainga maari koe ni u mau kore wha mole mole ki o afio. Ko hui nei ai pe ngahi mea na mau whaingata e ai pa mau wafi. O mau whanonga, o mau whalala ki ngahi mea materie o e whanonga anga. Pea mau mo uai e ngai whainga tā kehe kehe. Ko hui koe taki pegi mau tolu e mau whakaukau pea mo mau loto. Pea mau toa e ki ngai whainga tā kehe kehe o e mo uini. Ko hui pe koe anga bea e mau fō tūtū. Pea mau kore wha mole mole atu kia te koe. Ke wha mole mole e ange ki mau tolu. Pea mau hanga tu kia te koe o tua ke te whafo o be mua e mau mo ui i e whainga maari e oe aha koe ni ko hui ke mau whoki atu o mau whaha ngongo atu ke tataki ai lau maari e oe afiona e ko mau whawhita i kia te koe koe ke lau maari e lelei be ai kautaha ko tutuk oe korisi kosi atoutai i Aotearoan mau ngona ai ngahi i mea kehe kotoa pe ku hoko ai ngai whainga ta pea ku hoko ai ngahi fie fia Pea ku hoko ai ngahi palopalema kehe kehe i e funga o e fonuani i e maunofo. Ka ku mau whawhetā i pē, o ku kei whawhainga maali pē a Fiona i mau ngai whaifa tongia kotoa pē o tatau pē mo ui mo e mate. Pa koe whainga maali e koe ni o mau whawhetā i ai kia te koe. Mau whawhetā i o ku ngai tāpua ki o e mo ui ka koe fungani e mau whawhetā i ko hui ko alo ko Sisu Christ. Ke ne hoko mai koe tangata pia ne liaki aho no tuunga o tua, ka ne hoko mai o tangata kakato, pia ne fuaki ai ne mo ui ke mole, ko ui ke whaka mole mole ai ki mau tolu kotoa pe, ka mau i kua tuai ke mo ui tangata. Pia ko tata ai o tua, hange koe saame u mau hiva ai, ko tata ai ko mau teunga pe ia, pia ko tata ai ko mau hufanga anga pe ia ki afiona. Mau whawhetai he fuaki ofalahi ko ia ku ke whai mai ma mau tolu. Pea ko e fuaki ko ia ku whai ngā maari ai e mau mea ko toa pe ko ngā ko alo ko Sisu Christ. Mau whawhetai ko ngā ko lau maari e maani o ni. Ko ngā ku ke fuaki mai ke tataki ki mau tolu. Ilo ngā ngāu e ku mau whai. Mau lotu pe ki ho lau maari e ke tataki ki mau tolu e mau mea ko toa pe. Pea ku mau ngari tangata, pea mau ngari poto ai, e whai no hino, ko whai e ho lau maari e ka te ki mau tolu. Pea ku mau siaki ai, ai ngai mea ko toa pe, ka mau whai ai finangalo e a Fiona, pea ku mau whakamalo lahi at ka te koe. Ei ku mau hangat, ko hui ku mau programa half hoa, pa mui ka wako tutu ko e korisiko si atou tai. Mau lotu atu ko hui, ko rinta ka pe ki a te vita, ai ngai whai whatongia ku o whakahoko ki ngalu ea, pa mua tapa pe o mamani, ke nau whanongo mai ai, ke ngai wholofola, pa mui ngai whanongo nongo ke eke. Tā bua ki mai ki naua, ka umae na whai whatongia i here ti honi, ke ilonga e ngai ngāwe ko toa pē kua na whai, mau lotu ki o lau maari e maanio ni, a no pule pa muno kautoko ni, ke o o whak ki nau tolu e lau maari e, pa ke whai hau nau tāpe ki na whai hau nau whaivia, ko hui koe whaitongia ko toa pē kua nau whakahoko i e hoan. Mau lotu atu e o tua, ngahi toi ngā whaitongia e proklama e aho koe ni, mau lotu pē ki o lau maari e ke tataki mau tolu he mea kotoa pē. Whakakato mai ae mau lotu ko ngā koe kato katoa ae a Fiona. Pau mau kore kotoa e ne hua fa Jesu Christo ko alo kako mau wha mui. Amen. Malo bito te vita morinta ko ngā kono wha hoko ae tau polkalama i hoan. Pau atu ae wha malo e kauta ako tutuku. Ka te moua ko hui ko ngai fo tutu ko toa pe ko mo fai hange ko lotu ko ia na tau kamata aki ke fai vi ai pe ki moua e lau maali e ko ngai fua fatongi a ke ko mo fai hoko kai teke fai e tau ki poupo fa lau maari e patu o atu ai tau o whanongonongo ko ia ki mahina ko ini ko septeman ko wiki fa osfogene o septema ka tau hoko atu ki mahina ko okatopa mono ngai polkalama ko tau fo tutu e paiste ni ka umae ka wako tutuku ki mahina ko ia ko okatopa ko ki poupo fa lau maari pe ka wako tutuku te ufai ki aho ni ko ufeto mai pe mua e tahe ngai saame o ku tau amanaki ke whahoko a pongpongi ne ongo kuwa e ongo saame kako lotope ke to omai ai saame wanima ke whai aga tau poupou whalau maari e ke polkalama ko ini ko saame wanima ko vesi uruaki ko whai ai ai fietoko ni kai teke ulawe ke vesi uruaki ko saame ni oe oe fetaulaki a te vita mwen ngai whai ngata ke ke oe mo ui ko sa me fogie ni ko ne lotu hapa ya ke ke otua ne ngo no tulita mate ia e saula pe ke ke ngata pe no tulita mate ia e saula pe ko no foha ko ya ko absalome na ne finga ke frapong ya te vita a go hui ka ne hoko ko e tu pe mo ngai fainga ta ke ke na hoko ka te vita he ne fononga anga tatau pe yo no family pe tatau pe he lotu pe mo e si asi pa mwe fonua. Pero ya umai koe niko koe ke saame wanima. Koe saame fafetai a te vita ki he otua. Pero mahino peia i he kamata o he saame wanima. Pero pehelewa e he te vita he ne lotu e otua. Oko hapai hake hokula umarie. Ko ilo e te vita ku fetau laki pa mwe otua, o otua neongo e ne maalunga ka guofi mai. Pea neongo e ne tau kakapa ka kutu utafa aki ai otua ko ini. Pea neongo e ne mele mohe ngai whainga taa ke ke he oi mo ui, ka guofusi ake ia e he otua ki olunga. Pea ko e lotu e ni koe a te vita ko e ne hounga ia, i e fu ofa kua fai e o tua maana. Pea ko ne uraki le api e o tua. Ko ne whakafeta i na e fai ki e o tua. Pea ne ongo ulahi ngai huafa o e o tua. Ka kuhanga e lea o tua o whakafofonga i ka atoa ai u huafa ko e ni. Ki mahino ki ati ki tau tolu ko e uraki lotu na e fai e te vita e o tua. O kou hapai hake hoku lau maalie. Pako yako naki hake te tau tolu ka wako tutuku. Neongo e tau fe tau laki mwe ngai fai nga taa ke ke he mo ui. O a upe ki hano teu ke whakapongi ki tau tolu. O a upe ki hatu unga kua whakafe paki e tau whanau ka te tau tolu. Pe a upe ki he tu unga kua li aki ki tau tolu e society. Pe a ipe tu unga kua tau ongo i kutunoa e ki tau tolu e siasi ngai siasi u tau kau ki ai. Ka koe lotu nai fai e te vita e o tua. O kou hapai hake hoku lau maalie. Ko mea nai hapai hake te vita koe mea mau inga kono lau maalie. Ne ongo pe ngai whakakau kau tau whai, o mai hi o tua ngai mawhai whakakau kau ke ki tau tolu, ke tau whakakau kau i ngai mea kotoa pe. Pea o mai whahi ngā loto ke ki tau tolu, ka koe lotu nei whai i te vita, ko ne kore ke o tua, o ku ne hapai atu hono lau maalie. Pea koe lau maalie ko ia, koe uho ia, oi mo ui ai tangata, ko tau lau maalie. Ko ngai palo palema wha lau maari e koe utau fe tau laki koe mogi tau tolu. Ko no solova a ngāpe koe tau hapai hake ke o tua. Ka tau mamata ke ngai mea whakaofo. He koe uho ia oe o tua koe ofa. Pea koe ofa koe ia nei whakahākia. Hange koe tohi koe nei whai e paula ke kai ngā Filipai. Ke ia te ki mou tolu ai whahi ngā loto pehe. Koe loto koe koe ihe o tua, koe uho e o tua ia koe ofa. Taka i lo ngā tā o whai ngā tā ia, ia whai ngā tūku ngā peo e mo ui. Taka whalo to lahi en ko whai e te vita ka ki tau tolu ka wako tūtuku, tau hapai ki ai. O kai ke tau uo tau tolu ki a panke o tau hapai o tau whai ngā tā ia ki ai. Koe ulaki mea koe nei whai e te vita, ka mata mwe eiki, hapai ki atia, ai ngai mea koto api. Pea koi a koi ki pou pou whalau maali e utau whai koi a ke tau manatu i mua. Ai saame oi aho koi ni, ai saame wanima vesi ulua kipe e otua o kou hapai atu o kulau maali. Pea whanongo mai otua ke tau ngai whai ngata i a koto api. Koi tau hapai koi ki atia o tau palpale ma whaka whamili. Tau palpale ma whaka siasi, tau palpale ma whaka ako. Hika ki li aki ki tau tolu e otua tene ongo i ki tau tolu. Pa tene tokanga mai ki ati ki tau tolu. Tau ange pa mui otua maf maf. Ka wako tutu koe hoko ki saame wani ma vesi ulua ki. Ne ongo ulahe ngai ako na ke vesi ulua ki ke vesi hiva. Ka kofi unga pe he vesi ulua ki pe pa mui kamata. Koe mea kotoa pe utau fai ka wako tutu. Koe tau hapai pe ke he otua. Ai tau mea kotoa pe ke tau lotu. E o tua kumau hapa ia, tua kumau ngai whatongi a kotoa peki a Fiona. He kumau ilo, o kui kai lahi a mea ia kia te koe. Pene o ono mawhatuki tuki, o aue ke mau whai a ngahala. Nā mau kei hapa ia tu peki a Fiona. Pena ke fua, pena ke whakamole mole. Pena kei ke ha mea ia e lahi kia te koe. O ange koe lau ai puna ke kua hulu e mo ua, i kai paanga a kia. Kane toi whakatau o mau tofi a ihelangi. Ko hui pe ko ofa mai ka tek mātu. Whawhita ia te o tua e tari lot. Ma hoko e mau ki polo kalama ko ini. Ko e polo kalama ke whakaho i fua ke mau whanongo nongo ai of. Ko whai mai e a Fiona ka tek mātu. Tā poa ki mai a. Paris te ni ka umai ka wako tutuku mo ki mau tolu koto ape. Hoko e mau whai whatongi a. Ko e mau whai whatongi a tu pe ke a Fiona. Ke nam kakala pe whatupu hoi fua ka te koe. Tari mai a e mau lotu i heo wani. Pau mau kore koto ene hua fasi isu kreis ko alo. Kako mau fua mu ui. Emeni. Malo apito koe lava ia e tau ki poloka a malotu pa ko kore fa mole mole atu. Ko hui koe tau anga maheni pe foki koe tau omai e tau kau five kau ka wako tutuku. He ko hui foki koe e koloa ia ke tau kau five kau e fonuani ku nau hoko koe kau five kau shea ta tau pe ihe siasi e a metotisi ka pe heke e siasi wesiliana. Ko pape ke ngai funga vaka ke he ko tau hoko e tau kau fai fe kau e ngai lakanga me ngai tuunga maalunga i he ngai siasi pako ia ko ata kolfo molmole ko hui koe ahon o teo foki ai konflenisi ai siasi metotisi o kamataia i he fraite koe ni o toki osi ki he plelulu o wike kahau pako e siasi wesiliana foki o ku teu e nau wai whonua ki nau tō, nei kamata e nau pōhiwa, ane e fiafi pa kukuwhai ai polokalama ai nau kuatako ia e kakai fiafine, pana e lava tu foki ane pongpongina, ai whataha kuatako ia ai kau whai whikau ai siasi Wesleyana, pia kulotonga inu usilani ai palestini o siasi, te vita koloa ia havea, kohui koe kuata ai wai whonua pa mwe tariu iko ia, ae kauwhiwhine ai ana e whakahoko ia ane e, pongpongina i he e, hongfuru mātaha ai tariu iko ia ai kauwhiwhine o e siasu e siliana pego ai pefoke e kau wako tutuku o whiwhine e ko si atou tai kuna hoko ko e kauwhai whikau pego kuna uwhai ai tariu iko ia o e kakai whiwhine i he aho ni pape ke siasu me totisi o ku whai whakatoa foki ai tariu i koia, ai kakai whiwhine koia o siasi me tō tisi, o ku whaia ke kafitrol i pāne la i apongpongi na ia, o ku mao koe ki ai, koe nau tariu i, o ku whai e taimi ua, ato whatonton, o ku kakoe ki polokala mai ana ku mao ane po, nau rotonga whai atu e nau wako hiva, ai kau whiwhine ki Ellis Lee, pia toki tālai ai taimi whapapau i koia. Koia toka ngā te kau korisi tutuku si atou tai whiwhine, ko ngā koe ngai polo kalama koe ni o kuuki ki tau tolu ki ai pa kou tui pē te mou tai mua. I he ngai polo kalama koia o kuuki e ngai siasi, e ko hui koe whawhalala mai e ngai siasi, ka te mou tolu kau whiwhine, ko mohoko koe kau whaifkau. pe au tatau pe pa moe mātua tangata ke tau poupou atu ke te utariu iko ia ai kakai fifine ki a pongpongina. Koe ngai programa pe foku ki koe nei whahoko atu e tau palestini i e tonaki ko ia aho tahaua ko hui ko e tau programa ta tau pe ia ki mahi nani ko e tau teu pe ki ngai taliui pa mwen ngai fatongia mwen ngai kavenga ke tau poupou ki ai kawako tutuku husi atoutai ko hui ke lava kakato ai o wau ko ia o e taliui septema ai ho eik fafine i e mahina ko ia ko o septema ko e mahina foko ko o katopa Ok mahino pe foko e polo kalama ia ai taha e ngai ako ai si asi pe neongo ko tau tol foki na tau ako i ngai ape ako ke ke kako hui ko ki whanongonongo pe eni ka tau tol ka wako tutuku si atou tai ko hui ko ngai ape ako ke ke na nau kau hono toko ni i ko ki tau tol i ngai tafaki ki tua ai ape ako ko si atou tai pe ako hui foko hoko ai ngai ape ako o whamanatu ai ngai ako pe aisi aisi e mahi nako o katopa ai ako ia ukamata ia e ako koe ne atu po high school koe ki whanongonongo atu pe ke kau whaife kau pe amoe kau sekeritari whawhei tuu koe ngā koe tau ki i oko oko ko ia ke mahina ko ia ko o katopa ko e tau tokanga ke taha ai ako anga ko ni aisi aisi pa ko ia kufai mai e nau tohi kore frafe mai ka ki tau tolu ka wako tutuk ko tui pe mahalo pe kua watu ai ki tohi i fralaka ko ni na atu ki ngahi sias ke ke pe tatau pe sias wesiliana pe amu sias i metotisi pe amu ngai funga waka ke ke pe o sias wesiliana ke tau tokanga mua ka wako tutuku si atou tai pe koe ha ho tau fatongia ko ia ki he mahina ko ia ko katopa ko tau ki fatongia ko ia ki he kolisi tutuku ako maolunga ko ia ko tupou high school aia ko ia e whakahoko ia e atolu pa ko ufaampe ke mo tatana ki pepe ko ha pe ki me ak mo wala mau e ka wako tutuku ke he ke he o ngai funga waka te koe ke whakahoko mai pe mua ia ke tau tok whakahoko i he aho tolu ko ia o oratopa neongo ukamata ai konferenisia ai sias metotisi i he aho ua ko eni koe whalaite ko eni ka toki whakahoko ai o tau aho i he aho o pule lulu ke tau toko ni atu ki ai kawako tutuku si atou tai ko e tau whanongonongo pe ia pa mue tau whanongonongo anga mahe ni pe ko e tau lotu hufia fe ofa aki pe ke tau anga hufia ai kolis tutuku o hange ko ia ko e ka venga kua fotu u ke tau lotu tai tuku i he toi ngā tau kwe ni mou ilo pe ai langa ko ia kua fai e kolisi tutuku u si atou tai ke wha manatu ho tau tau fitu ni ma o ke lele pe ai ngā ue ko ia pe a ku amanaki pe e toki whakahoko mai ai inasi kakato ko ia pe a hange ko e lau ka wako tutuku tau lotu pe ki ai neongo e tau tono nou ho tau iwi ka koe wha amu pe ia e ki whai ngā maari e koe ne toe ngai tauni ke tau tātahana ki pe ho tau inasi ke au koe ia ke konferenisi koe ia ke au kisune o māu atu o tau inasi koe ia kisune koe ngā ke wha kakato ai tau polo kalama koe ia koe ia ku kore wha mole mole atu pe koe hui koe tala ka venga atu ke a teki moutolu ki ke e tau tātana ki atu pe o atopa o a uatu ke mahina ko me ko kakato ai wha am ko ia nai o mai ko me i tonga e mahino pe ko ko lau miliona foki ai mahu inga wha kato a koe ni o e whare a ko pe amu e whare wha manatu pe neongo e ne lahi pehe ka ku tau uhukuma pe mo tau falala pe te tau lava pe o whakahoko ho tau ngai whatongia ko toa pe he ngai tau ko toa pe ko ia upe he ki whanongonongo atu pe ko ki whanongonongo pe ia ku atu ka teki motol ke tau whanongo ki ai ko e toi ngalewa ho tau ngai whatongia he kai toi tuku atu ia he ngalu ea te tau wakai ka toa pe ke tau pes i whakawike a ki tau tolu ke toki tuku kakato atu ai e tau ngahi fie mau ko e tau ki polkalam pe au ni ke tau polkalam alo tupe mo whahoko atu pe ngai whatongi a whakasias ke tau kau ki ai a kau ako tutuku upe ai tau fanu nongo i ago ini tau ate tala monu at ka te motor ka fe fine ko to ape ka wa ko tutuku ko to ape si ato tai tau ange ke mo mau hatari u fe fia i a honi pa mo a pong pong ina e vele vai malanga ko wa fa tu ka te motor ko to malo apito
1: ko i tau tai mi ku to tau miniti e valu tu tamu te valo ki he ua i he hoatan. Pako wha malo fau ki sekretari a kuto tuku kasi atou tai, te vita kata ofa, ono whakahoko a he polo kalaman. Kaje, la valere e polo kalama i he hoatan, te tamu te fau ki mai taim da tau be osi a he wike kahau, wike hoko mai. Ko e tau polo kalama o ku hoko i he hoko koia a he ua, e fai e kolosi ki he kawai Waikato ki a Paula Moala. Kene tuku maha ongo ongo o glorotonga i heni foki a e timi koi a tautahavalu a tonga a ngahi a ko ki he lauvainga i he ahoni. Pea glorotonga i heni pea mo e timi ko whakaako koi a Australia tō lahi foki tau whanau tonga o ku kau mai ki he timi koia pa me Aserelia, pa pe hepe ki he a timi a New Zealand, a New Zealand School Boys. Ai a tau e timi koia a School Boys a New Zealand pa mo Aserelia i he wha, i he whiawhini. Ka koe tau timi taha walu pa me itonga, e tau ia pa mo e paperiane koia a New Zealand i he tau taha walu pe. O si hano to o koia a e timi whakaako, pe ato ke hoko atureva a e timi koia paperi ane ke na fetaula ki pia motonga. Ka te tap toki whanongo, ka toa mea kotoa ki a Paula Moala, ke ne tuku mai pe ko e anga fefe tuku koi a timi a tonga, pe ko a ko hae taimi ko e fetaula ke a timi a tonga, pe mo e timi whakako a Nusilani, pe mo Australia. Mahino foki ku au te a fisika ki kauma a fisika e programa i he fe au hikori, ka te tau tuk whanongo he mea kotoa ki a Paula Moala. Kaje, sekretari ko whama alo ka te ko. Nā alo a pito, lawa re tau programa ko ia mea kututuku se atau tai i he efea fini. Ka o atu pe a e whasi koni ke tautari aki a e tau kolosi ko ia ki Waikato ki a Paula Moala ke tuku mai ha ongo ongo. Ai ako uilo pe kulo tonga tau mahalo ai timi koia a tonga, tau whakako a tonga pa mo timi paperiane koia a Nusilani i he tau taha walu he kou sioifo ne pehe ke kamata e tau i he taha a taunoa ka e whaerewa a kolosi ai ki a Paula ke ne tuku mai ai ongo ongo ko ia pe be he kawai Waikato ka wate fasi taitari aki ko kepu la wakien pe a moe whaka fie fia ki watu ki a ki motol taitari aki ai pe ki motol ka whanongo i he ope pe a pe he ki ngalu ea mo tau taitari aki tau kolosi ki a Paula malo.

0: ko i tangi ku half to tonu ai tolu wa tolu no ai hefa fini pe ko ta programa ne ko ta no he mala spoti ta ko ta tali le fo ka ka tonga mai le ki programa ni pa pe ka silvenu si ta mo pe au ka tonga ko silvenu se na ku ta ya tu i he laini malo Katonga, kwa ke ongo mai, katonga. Katonga, katak pe kwa ke ongo mai. Ki unmute mai, kosyatu kukerea mai, kwa ke ongo mai, katonga.
1: Kena damindi?
0: Iyo, iyo, kona kwa ongo mai, malo. Venu siena kutal hela ni, malo.
1: Malo, kwe... Iyo kata ki whao kata po kama talo a spoti e pepin po ko yen fok mo venista mo teo taha ka u whae ngō i loa i poluan po ko tau ke i e mala a spoti venis malo tau mao e pepin malo mo e whawhoi o maari maa taimi o ku lahe ngai mea ki whae talo a spoti ko si ke tau ki whao maa popo mai pe a venis te talo ki e tua whao na toko skone au breki Kau beri satu pikal kudu kau ni mau kan? Gua yang ada buah kita ni, eh media cara noa, eh orang tua mengai mana hok kauai, kau jatuhi hok waktu kau tipe gua yang ada, wife waktu tu kauai, kau tak kau lulus lagi, hanya gua yang ada ni, faham kau, ye kau itu sebenarnya waktu tu ni super rugby, kau mengai waktu tu kau mengai NPC, kau tahu ni mengapa? Kakoa koe na sio ui koe unia koe na hoko koe ni fiawi koe rugby rivalry greatest rugby rivalry koe ni Mosata Pika Uzao ne hanga luu i ai pata kapula nusani ka ngai fotutu fou ke rama solo vai ngai parapare mamu ngai fusmo mo na hoko i fiawi koe ango timi hao koe mamani evelus malo tau maa e fepini velus Ako kai ke ongo mai a menus. Eke,
0: oku... Menusi, menusi. Iyo, ko kai ke ongo atu ia.
2: Oku ongo rei mai.
0: Iyo.
2: Oku ongo rei maho lea au.
0: Fefea kautonga.
2: Ika, kai ke panonga ka kautonga.
0: Oh, fe rei mai ngai kautonga.
1: Wala le rei menus. Fefea.
2: Iyo, mai.
0: Koya, koya, kona kato mo Venus malo.
1: Malo mito Venus si papa mare mai. Ko fonda pa kita ki dadalo pa ki forma mo po mai pa ay tuo ko na breki ki sa Africa. Kula hanga la orea mga sa dudu me hongo me kamini. Kaya kaya siyo ko ke unia ko o breki ko tu ne u siya la ay pata pulwa nusani. O fa nga kala noa mo nga hindi la ke nga siyo pato ton kaya Velocica con sio hoy que va en la teu coyan a pele para ni go ai falla como na pau coaching team condena que ya o sea que ta mo con la lava puri ya va en la costa se da pica me la hago que ta be pula en tu mai co foi toma ta con la veni co toma ta veni na ha fo ta o fa ha o me to go ya con que se pa como se ta pica Was man I don't know. Kaya tau aki na mali. Kaya kono lili ko sa Tafrika. Kita uwa tau mo sa. Asima ya ya. Taimi na tau mata vai vai ya i. Nga i tafaki la. Kata ki meluki malo ka ke ki. Pema nge hao ki i. Tata no ma he tafako ya. Me kona hako sa Tafrika. Ma nga tano ko hake. Taimi ni hangi hangi. Wasia ke fai hapo tuto. Apli. Kou tio koi ki kau. Tau kau fawati na pena tūkia ai tūkua ki ko vai vai skalamu, holo skalamu, kove ti whini, vai vai e ti kut, vai vai te ko loko, mea la hena suke. Mo nau tuai koe ke break te ami, mo nau ngai tapak lahi koe. Kai ke ngai tapei ai skalamu, lahi ngai mata vai vai e koe tau koe ua tolu mo whana kaulungi ai.
2: Ni tata no me ni fa ko ya men smalo. Yo, mo na bido e ga to ka ku e a mai nga he me la ye. Pero hoy no porque no hay hay tuo con ni que time que la feta Rocky mo South Africa mo y lo hay a me que sale leí. Pero algo la hora le matan y porque tau tau o algo o se u va hey a mo no malo y todo está y mo South Africa este si hubo aquí, eh. Pero ya algo que este se no va o así más ahí vai vai anga. Nai kai ki tau ilo e tau tolu. E nai liu he tama paia kwa South Africa o kusai au pito hoke e paia kwa masiko ni Erasmus. O nai liu e e fonga wa inga pa kai ki iaha tau teu teu la toki ai. La toki mahi noe vai vai anga lahi moni moni au pito e tau kau e tau tau te fito ki he sika la muu. Ai toki asi vai ngahi vai vai anga. Pe aku lau rea tola hai e media, social media, pe koe leanga fefe na wako si kala mu, pe na iai mo ngai tono no wai, pe am hono fili koe aika e timi koe ke o ki tau de Afrika. Ae koe vai anga lahi moon moon yeni, e si kala mu mo laina au di, ae aku tonu ke whakalere ilahi ka ikai, koe tau fetau la ke na tol hoko mai mo South Africa e mahalo e ki to atu ya, eh. Kapau he kai ki tau whae he walele. Ni lahe ai ita mo e lau lahe ka uwa inga o pre ki me ngai tai mo lahe ki ngahe vai vai anga koe tono no koe ake whakalele i e katonga.
1: Koe mo, e bito, e menus kon koksio pen ta whake e nago sio ki ai menus vi ke ta umotua koe o e kautama dapit koe forward gona si tapika. Ko tawe na wae nga me wafe tato u fai me ko na tolu ko fulu tup me me fango fulu venusi okunau ke I wae nga lele ya bau toi make hane na wae nga tau mo ne lau ten fuke fehar hanga ya e lai tim la lai uto hike ya e wae nga o la siute na u ke la wa ko tolu ko fulu tup lai ta na u ke la beo wae nga tato u ko fili atu fe ka tsege tato fito ki he loto sika la mu kau hua, konga be matatou kau inexperience, kan nasi ko la vea lai, pepe kote e iaha nau wha kau kau, ki ta wha ko iage, ki puke mai ngata pe tu blotu, kau ko sio ko tu blotu ki kau e tau ki tuai, ka kate ki mabe hane ko vanga kau tamo kone, ko pere, kapten Maro, pepe ki a Vitalik, pepe kau Wadrop, kau hui tō aia kau tau ke I ki pe unga ki sio te nao mei hangi beko vai ngā koe kau tamma seta pe ka haa sio ke ka pante beko koe ke ke whiri hai kau wai ngā tau kua kō work fire kō ke ke piri manipuna ki tāu mai koe au koe sa te pika koe te ngā nō beko tau sio ke uo kap hoko mai kau mone lau hangi ki ue sia tau tau ia I fō I koe ni e tōru, ki me ala hea ka tau tōka na tau tau mua tōi mea ke, e ke whama ngā hao tā noa me ki tā whakoe, mālo.
2: Iyo, koe, nā kusio ane pō he tau kua whiseo mō whainga nuku, e, o fū sai au pito au kumata mai koe, e nai kai whakirikit pō ka tāku. Ai, koe tai, te whakahu e awa whiseo fika wālo. Pea fika ono, whainga pea pita la kai e fika fitu e petena fitu e ga foi toko tolu ko ya ko foi toko tolu ko ya e ko ko fitselo e fusai au pito na e uhinga e kai pati ki pita meni e hele ngai keri e ngai lele I pulu e fefeka ko fenga ka tangata fukia e tangata fefeka lele malo I mohne ma siko ini ta usi anga pe ki ai e kaute ke horo e ne fai na lele aya ko ta haya to ta ha mi je e opere ki algo ki South Africa pe pe he mo fai nga nuku e le pura pa ana le la tata oai ay ko ne huma ko fai nga ko kapau de fili e da min ko ta ra pa na to o ku sai pe pe ki ki fale le si be e po ki ha ba ta ki ta uri li ko hange ko horau o mai ka ta mo experience e ko South Africa o ko ke firma o ha ta bai bai ta pe na to kita o pre
1: ta ha galele ye mo ta ha galele pe ma ba u ta ma ko vi o mo
2: o firma
1: o ta
2: ma o ma ye pe o ve ma ta ke adi sabea ta sa ye ni ko pere den ko fo ke ma ke wa ta hu he a ai te usio kia he tau koe matana. O koe bila o kei, e tika pitopea a parity. Ka koe koe ngotama koe ko whainga a lutu mo fiseo, o tonu ke na humai na ue taimino. E na whakaanga ngā koe, o kei ke toi holo whainga a fiseo, e kio ane po. Ka koe hinga nena ukai whakirite ane, ko na hilele pulu e masi. Ne koe ke eha holo ia mi ai, eh? Ai koe koe, pia koe tangata la hifoki pia o gulawa, ye laine au tiu le lawa lele ai mea, eh? Ai pek of the line, eh? Sai au pito ia ai. Ai li pulu koe ki mui. Ai la emisi foki ha taha pehe. E koe koe mea si titi u koe ke fulo o loa, eh? E koe koe se lo fulo o loa au pito. Ai koe koe yongo tangata e tiu pako koe
1: teo. O se koe se titi venu chane peu ki fo'o, eh? Kau ke he ia mo, eh? Aunga peo ki holo mene kamata mai te sewe ne vai ngā, ke wāki ina nā, mo mea, ka kuhinga ngā ka fiso, na fu, te peke ha holo vai ngā, ko tapu fungeo vai ngā pefeka, fiso, eh? Ko mōna ki fai fua tūtū lele ia pito ia. Venisi, ka kuhu sia poke ngai taimu koe kuhiri, Atu e koe o koe ki si apani, koe o peo maro o toritarina, fai no fua e o kai ngai e panga, eh? Ako te si apani ki si apani te mini, he toko lahi o mai koe koe tau toko pesa hata vri koko hapo inlan mo Six Nations kia o vainga, toko vave hiki e vainga a si apani kia. He koe hangeta tau o ki lahe si o pe komen me ko tamu kone po e tauni ki lele i koe o ngoi ki sapani mo e ke tuwange tamaki ke o vainga paanga me ka pau ke fafenga maare na taimi ke foki mai ke vainga ai hanufia maa da ke obregi ti whamama maare ta whanko ya lelus
2: Iyo, o ki ai pe foke horo ihe na wo go ki sia pani. Hange pe ko mounga, e tau siu pe ki teke foka mounga ki ke mounga fukoa. Pe pe kofisia, pa ki toe iha hane liliu anha i kusio, ma hana e sai e ne arwala e ki sia pani. Pa ko e tamo foke, ma koe na e misi lahi, e ka uihe misi koe he alu koe ni ki saura. Taha au ne lele i e pulu ihe fihi, hangai ko painga anuku pa ko fa foke mo tu ka dam ko ni pe ula tau ke ai ko tau ka nga tau ke ia ko tau firma ke tau ko mo sa da africa i he tau ko ta faino e ka pa te tau wa ugi ai ke tau fe o mon ho lau ko ka tau ia sa africa una ma tu o tu pe una to ve va ve pena to ai ku mai no ko ia He kwai ke pehe kua nā wao whāng fū. Koe koe koe kua nā kei si i pehe. Ai o kua fū ta putungu lahi. Pa maha kui owa he tolu noa. He koe fōwe pehe fōke koe koe fū ulele lahi. Koe koe lele whaka fōwe. Koe maha kui ngā kai carry ke ne break through. Ai koe tau kau kata tolu koe mea koe hiki mea mamafa kua tolu nye ke toi whaka maaroho yang. Lahi lau hiki. Ke mama fa fo ke na na time na carry ai pe ke nga ra e firma u ke ki na to we sikalamu ai ko ko mama fa ko e pe mo e u o ia mo e e e mo
1: wa e ka ka fo ki ai ni e
2: ka sa da fe tai u na fu papel au pi donal do we ya ba ke si ke la mama da to lu ko ke hata hai ai silim e pe ko huka foke pe tamai koa e ko ha pe o to va ka o va inga lusi ka hange pe extra lusi ko we ai ko ko ne ai na si la ve ai ko a ali sa ve ka ke ko ha ko la ko ko fa inga fo we ia o ta firma o ke a ko ke world cup ko ko ta ko ala do sai pe ko ta be fit wa fit ya mo nga me ai o sai pe a ko firma o ke ia ha ta lo lo a ke ke puna i he laine i he mea, i he wing, Ai, o kutoe lau i he taha, neo ko koe tau lau peke tau tamai tonga, ko Karen tau moe forau, o koe tangatai au fute ono ini storo, eh? O pe au sai en tuna, e fie maa fuke, e ea hata hei kai tuk, e sabre aplika e aka fupuki o runga, eh?
1: Bonne,
2: Caleb Clark, koe ku fili ake, hona fainga mari be we ko be ko la ka en autolo a Africa
1: o o sia na we ki muy come me mo sio ke ta fa ta no a be ko suali ta ma senta ke ka pa kau ko de un ke ko sio ka he ko ta ma senta le le foga spring boxia de sio ke ai ta ko be ko ha no we na en pa ka ka ko na kis ke ave que o vai na capa cau que tem pega na copa e que na é que se chama no high como é que é o amor
2: qualquer tá muito falando na lá está tão mais chico ele sui ali porque é sui ali
1: sui
2: ali é que tá o aí aí tá mais chico ele pula coe o mal
1: bom nem mal ele é apetido
2: Peka aka marunga Afrika e ka foke to hal hal le pula le guanga ia ki a hebe hebe o we sai ma
1: ko so ye benus ko so ko ki ne e ki respect ane tamano la hi in e na se ta ko ne ago ke tu ya un ki no no ba si e na ni ane ki ta to ka ma ka se ta pe ka ne pe a si ki ta ba ko ya
2: Yo, o sea, pita foga que pero tampoco dice pasima, poco pasima, tama un poco ese ni mo senta a wala bisco en otra mata furo. O con la combination o ma venga o pito, en la feilo aquí, coe, en la vaica. O con la mo tal go ale le pito pito. Que bajan que tal lado que suya, tiene más güey a pu acá. Porque hasta que le más manga acá tú.
1: É que é que me vê que te pelo novo olá o meu me apoia que o erro what que ia para haver o pouco de pé o filho que tá com te tá que o de lá iro o sai da meu mundo ainda tá que aí as coisas no meu o que aí com só o no vai lá né quando tu que o tá um muito perfeito ok aí tá bom mas vai vamos mais
2: Iyo, kita kau tahu lau pefok ke Filipe, kau lah lau leh pefok ide kawal pelik pulau aja. Kau ni ada tamu ni, kau kuton ke awa epelik ye. Egen lau ke lau pahu calm down of Filipe, kakai kau te lau lah bahu ikut lah aku ya tahu mau spring box. Oh, we had ni pey nusila. Ia time ini hitam ikut buang. Lalahi pey gue, lalahi aje. Kau lalahi aje utau pehin. Agdon ke faimo o mai ke ako ina toru he ko system ko me fainga ta ai ke na faimo na fe angai o te ko wo ka bu wo o fe abu pe o time ke o mita mai ke ko ya tai mo o si vai angai ta wi ko to be ta ko be anga ko si ka mu mu la na
0: o ta ta mo ka ta ki pe ko hui ko ta tai mi Tau tak ini? Masih
1: balik lah, melus. Tapi saya tahu tukar deh. Kau buat.
2: Mantap tahu. Tahu black fan apa? Mula tahu sama itu ngah. Aku nak tahu. Aku ihat tolu hilang ya. Kau kau dah tahu no kau ke oblegi kau tahu dah no aku yang kau faham. Kau mula kau pita umai ke mono mono mau fakal lagi. Kau fakal lagi lah. Fakal lagi. Kau kau tolu kita faham. Tahu dulu ayah lor. Time ula uai ke kem sika la mu pe ke ngata ang ai ulai la ure pe na ka ke la en la training ko na sika la mu en la time ula training ai
1: ka ke ta es
2: ke ka da ka ta u fala ka me ai ma ko na pa pe me au ka ton paro o bit
1: Malam itu tu Venus, malam Magdalene, kalau ada yang tahu, saya ini tahu, ini sekutu yang bertemu. Of a Gafano, Jimu Mahu, Jelle, Malo Brenata, I don't know about Talos put in the finish. To a bat, Malo T.
0: You go from Malo to Katonga Babeka Venus, Malo Apito Lavalli, Tapogama, Fafi, a big moto, Motomea, my time Tataupe, Ihe Wiki Kahau, the proclama Goetano and Malay Spotty, Malo.

0: Ia.
1: Ko i me a whakamamahi. Whenga ke la ngai hake si o nā. Ka kohai nā ne amanaki. E iku ia.
2: Ko i tataini ku hafi to tonu ai fa tolu tonu ai hefi afini. Pea ko tau programa fukeni o kuhoko ai tori fo ia kau pe a si ko tatali le ia i a pita kawola ki he polo kalama i he efia fini. E, pita, ka usia peka te koe ke mamari mai ko hinga ka fo hiva konio ku ne taritari aki ai polo kalama i he efia fini. Pa ko tui piau, hange koe koe kaufanongo. Mahal koe fasto tonu eni ki he kautu o makoia ki he tori ke faha whakakau kau ki ai e pita. E, kake, ka fōke atu ka te koe ke tataki mai ta polokalama ki he fiafini. Malo pita. Pita?
3: Malo, Devita.
2: Malo.
3: Malo te whaiga maari e fiafini ke whaiaha asimai ke pae pe po talanoa ke tau polokalama Nga ui ki muri ae kui loa peko e RSE e New Zealandi. Pea whahihia mau pe pau kau mai ki he i hoa, hafi hoa ku mai. Te o mai o whae toha tala noa mo whae te ha whamatala ke tunga ki ae tau porokala mga awe e New Zealandi. Pea teke kamataku komo kawhitai tu hi o whaeiki. Ange koe tau au sia fia finu. Pene tau hi pepea ko ki koe whakoloa ko whaimea ka tau polo. Pea teke ka mata e polo ka la mako au. To mua kore peke u kuwhanga at pehe ka la malu pa. Ka taka teo ke pae ta noa pe peke ha. I ha apte itea te lai mea ku rotonga hao pehe tau po hama awe. Ka kai u fora mai ni tonga ki tani. Pea... Por favor, mo le fo hi va con el que a hu mai o fanong at gai mantu ko fo hiwa ato nga ka to ko ko hiwa pe apol ka ma et nai hiwa mari fo ne tal pe tau ko ko tau fanong i tonga he i ho no hiwa e hiwa pe a ka mo ni pe pe tau fanong ai he o ka wai pe pol ka ma pe ko ta ho ge na hi a fa ka ta to siare da no ma va he ai ai ho a pe pe ta mai pe ko sai o whalau ki whalau mai ki New Zealand tuka whakeria. O kau iha ngahi pōre koe o kau plaku moia. Mo si o ai he tau kōkara mape a kumoni pē mea kia anō ke. A kau kai koe kōkara mape o ku pia kātoa pē ai so sai e ti he tau kia ngangai pia mo. Kau whamara ti wita tu mai whakamari. A whaama wa tue tuka hae mea te ke mai, te te u teiti mea te whae mea pangai te ui. Malo.
2: I kai, Pita, ku tua ngā te programa ko hui ko e haha o si o koia, ke tu u koia ka ngā ue taini mi, mo e anga whono ngā, ko e, ka kia haha haa whehu i ka te au taini mi, ke u ilo ai, ngā mea ko uhinga pefo kia hono, a tua ngā tu koe, ki a te koe ke tataki mai programa, he kuai pe ngā mea mahu inga, o hange koia ku a whahinga ka pau kona whokiat, whahinga kuna te kau mai ke programa, pia mo e, o fape o ku na o kei tau hia pehe ku mea mahu inga fokia ai la o koi a ai fonuani ki he ngā ue koi di ke kei tau hui pehe pita malo
3: Tio, malo di sai kai tuk pehe mua ke u ke tala noa pio mi mi whakate hito pe i he mutsau pehe ko e ko e saunia ko utoka ngai aia ko e ko mutsau te foki o ku i e toko employer e toko uataha peke kau peke ngahi ngā angai wataha i e wahi sau te peke i whakaiki ki atu pe koe koe shes i wai tau ngā wai angai peke koe South Pacific Seat peke o mai e toko ngō fulu ki ai i e me mei e tau kotoa pe unna whai ngā wai koe ni peke South Pacific Seat me mei whate hito ia i e seedling peke koe e ngai a kau kawai pe mo e iho no pauhi ka teu teu ke atu ke ngahi pau e anga pe angon ngahi pibu ke ke ai a koe ke tau ngawa anga pia taha ku prases e tai nimi na e tolu e tai nimi kua kau ko maroloa te toko ua ai ngawa anga ua kau toi pe taha i prenemio ke e tau ngawa anga e tolu ai ke pepinoli pepinoli o ku ia tau ka ngawa e a ke tau ka ngawa e toko ua ua ki he tai nimi pia koe nau ngā au e ku pai ke teu teu ai fua koe ni oi pai ni koe te kalas pai ni ia o ku pahi mea fangi inati pia ia ke mau mea toko ni pia patau le vai a ai su maketi pe pe ki to pe a pe rei polo ho nau ngā au e a ki koe i e nau polo tatsu koe ni koe pe koe koe Maori. Pe whangi mea au kuna ko ka wifo au pit e ngai sop maketi. Pe wea tau ua ua kuna roto mai ai tai ni, whae ngā au e. Te pe whoki e hau tasi, pe ka are pe whoki en, pe ko lahi ka mai toa au kia ai kuna toko ono noa. O sfoke atu ai toko ono noa, o toi toko wha anoa. Ka pe ka are pe whoki en, ai nai ausa te nga puluni. Pe koe pe mga ngā wanga te. Pe hota asin fok na nau me mi fati fito pi he kārepi. I he tai nimi ok nau ala atu ke ngā i ngāwe aha ke he, ngōwe ke he, kawe a pere mo mea. Au i gai nau kau ngāwe, pe o kawe i tau kau ngāwe tonga koe ni, kuna rotonga i he ni tok whānoa i toi i hota asin. Pe pipeline, na e ia e tau toko no hivai i he me tonga, pe a koe toni manoa tangata, pe a toko tahaiwa whipini. Nā o mai ki nā tōru ia i he winta o mai o whai ngā upani ke kundi e kārepi. Pea, o nā nā o si whoke atu a ngasi, mi hiu gōsi i mui wikeni, a e whuki, pea o tōpeto o whā ke tā u mawhua atu ki novema. Pea ki pui tō a kweni e ngā wanga kweni koe Bright Vine, pea o mātua koe o kuna ona Bright Vine koe koe tanta isi intia, pe kono hoa koe tonga. E te vita koe, o pe gai kia taia i e ngai kono e Pasifiki, awa re si sita, anau bisinisi, i po orama ara isi. Pe o mato o beni contractor, talo bemi he kamata, na whakalere ena isi anta i ara isi. Aia o kuhinga peia, unalawa e nawa ia o o whakakata ngai mea ko ke mau immigration ni, ke ngai business go koe o mau ke nauri. Pau koe pako taia e, mea ko whapore pore mau ke ai, te ka kautonga go kuna o mai i e tau whakato, o nau i he toko te autu. Pea ko tui futoko nai, pea kono moni, toko lahi ni unau tu po fok mai pere tau kotoa pere, nau i lo pere o kua amalaya. Ako ni kone uwhai yung mai toa, pia pehe fok e nau ko kone uwhai ke pisne chiko ni o la vai yung ma o efek mai. Eko ngau anga e tolu i enen, o pia e tau kau ngā ue. Koe toa ngā rewa ngai ngā ngā ia ku, e aso ni e te moe vai ten. E a ku hene vai lima, koe vai lima, koe whaa ngā pere ia te aku, koe toko hei tahe tau kau ngā ue kone uko mai e vai lima, o a pio o te au kone. I he tau kotoa pe, tau kotoa pe, na so pete to pafitu i he wiko osi, ka e koe osi e na osi seni, pia fok marewa ai koto lono, i he wiken, kwa due e nao ngawe koe ni isama. Ai pete a moi waiwes, mafitu nao kao ngawe na toki he tau, presko, kwa farepeki, unau toko pavalu, kwa unau osi, Kotoa ki tonga, GNC, unau laini pē whā mo furu, aua. Nas fok kotoa ki tonga, ka unau o mai, kwe kau whare pē. Pē pē fok ki e kamas put, kwe whika hono ngā ki nā tō, kotoa tō noa. Kwe tanga ki whāma koe ki uta i he mea, kwe wai mea nesuri, roto ngai hene tau. Ahiwa, kwe ngau unau whai ki nā tō, kwe kiu i pula koe ni. Ki he ke ngai pāmahangi pe āpere tu ka hai karasi a kau na o teu teu tuk tufaki e venatula pe hoki a nesu. Pe hoki mai whāmi sa polo heni uke te siwes okna o mai e tau kwa mawe tonga, pe o wau piki e taimi ato mai ai geni, na o mei pāno. E foki ki he Willis Proof, na e foki atua e tō tātolu, e o sena si se ni ki he wike ua kwenu o si, kau kamatu a ke foki mai e na ili kwenu mai ki he sama, te kwe ranga pe foki a kiri upe ai si se ni. E foki he gaibe mai tau kautaha ima duwe kāngi wa fea fiu, una o pena tola hi o toko no kū, te pe ke moana, pe wha maa pe muia, pe taimu no ka kato mai ai geni, una o kūpe, pe ke wale po, nana toko wha ngo fulu, ka una o alpe ki ulunga, e si wani ke kaha o, mo e wiku, una o whai koe i si se. Pe a ku hape empeleni, pe toko watol, pe wepi mi fangi wha mai ki a pito, plonte, una o, mai pe ki nato e toko iwa, pata tau bia ki hele lahi koe, mai saisi koe ki ngai anpea, pe pe ke paini, pe wha maa pere muia mai kiwi, una o mai pe. Aia koe, pe aia mai wha maa kehe, ege api uti, Kau hiu tala noa e te vita pe pe ke kawha noa. Koe toko lahi tahe tau kou ngau ko mai mi toka o mai ke sauti. Wangi u tala noa koe mai fu ngawe anai wa taha o tau puke heni i e sauti. Koe tuu koe ke kaha uia. Ke tau ke toko lahi anu pe ki tau tolu i he motu sauti. Mo te alu i fika ke olunga ni au kou. Pai ke fu. Olunga. Kau tunga e kou kia e kau. E kau fok koni ki tonga i he maaina ni septema. Kau kisei fok koni ki he fika koni koe ki la tona e fok ki tonga ko me me ki he wangea tahanima i septema. Kei tau hene toko te au iwata. Pea o kamata rewa te fok mai i he ukaha u reira i peki o katoko. Pehe ki ngove. Aia kou pafufua koe ki e au ki nō ni mai. E araki pe fika koe ni pe mei mei ki e ni mangi au nai. Pa mai koe ni ki e fini. E koe koe hana ia koe e whi uno aki koe ni koe e tau pa unga aue. Pa koe e lau pe fuki hai ke tau si o ki he toko lahi fōki tonga mese e niti unau fōki moia ki unau ngai whāmiri. Ko tu i peo. Aunga lahi a pito, pea ko toko ni lahi a pai e kolkara mani, pe te kina utolo muna whalonga mai pai e ngā oi. Ko toko lahi taha pe foki e kakai venu ko mai he kolkara mai pe na pe foki e kakai pia ko tau lahi pina o mei na utolo. Ai e mahenu ka kina utolo, o ksai ka kina utolo ngā oi ko neo. A whai, ko hiru ma oi na mokun, na ngai ki ngai. Awe e ke ai pia mo e pia mo tau ki whanua i tonga i he nahi pia koe i he nahi ahau e pia mo e e ni ki mnau koki mo i e ki tau. Aia koe koe tūnga e koe whanua ki bani i tau kau ngā ue koe ngā lahi whanua koro tonga lere i tonga e tangini kono pai ai pā mā popu mo pai recruitment koe ni ai ngā hinga wea ngā e tau LSC pia koe labor sending unit yo no process e na ngai visa o hi ke na o la o mai ke na ma o ai ai a ko ko spoka de ma ve a ke na o la o mai ki no ai a ko pe pe tu ngai ko be ko ni e tau pa ma we ta ni mi a ko ki ke na to ko to pe na e o mai a as i ko li mo ma as i a o se o pe ko na mi o se a to ki koe tanga kone ni e kui eni, koe ni pēna e toki o mai e kareri, pe heki me, pe a au aeti nga toki hoki nga toro ki aini o novema, puke tisem, pe a koe toko lahi taha, toi fok, pata nga fok mai septemani, pe a pe heki o kato, ono, e koe rama e koe, pilo koe life cycle, e tau po kala mga au. Te vita koe tupia mau peo ku mahino peke tau kawhanongo e tau ngakonu e tau programa pe mo fi unwa ke tau ko folau a e ko tu mai ku ai ko ni kon fok mai ko te te ia ke hoko atu ai ai na fini mari fo ke te vita ko ni kon e folau mai una mai fun dato lo ku te ke ke fu a fo ke patata pe a pere ka ko fo fa nga fo nga ko pe fini fo o ue na nga me pe nga tau ko de lo tonga ko ki matala pe a pere o ku faye kamata pe fini ia pe ko kosi fan fan ki matala ko ia fa va va ko hi ku ku i lo e ka fa ma pe e ki na ko lo na pa do ta ka ko ni ki ma ki ti pe de flower finning o to ko ni ia ki fo la la ko a pere o i ka tari ki ta in go to ki fu a fo i ki ma e pa te fa pa va Pag dipen be ga be na hi variety o ku au fai e fini ko ni e tan mata la mai ai pe wai be na hi variety o tan ke fu e na ku fai e fini pa ko e ka pe tu ma go ke e tau ma we e ni mi pa de be ka e tu ka be ka pa ku a na hi fi ku ka ngai me ku si ta no be ke pa ko e update ya tu e te tu ku pe no mate e to ki O mai ka fa fonga ko me ai ona ona to fa ha ha to ka mai ke pro kalama e ko ange ko gisio o ki la hena ke ke mai ke e ha fa pro kalama e ya ka ko ko sai bi fo ke tama ko ko ne ko ngo ngwa to ma fei tu ni ko ri ko ke to la ha ga ngwa ko mai ke ni a ka tu ko te updated
2: very ko to ko fa malo tu e pita ko ki mo ni tama ho me ke la ve ko ki ai o ku ko ko no fo pe o sio eh ko uinga me me la be a no te ke ko ki por galama ka hiri ko ya mo to ko fia mo to ko fa ma halo a mo to ro ka ta nga u ko i fo nuani ta mo va va fa ka va eh o ko sio a ko fo to ko fa ko ya ko to ko na ki fa i imagina pe ko va va fo ki o fa ka hiri wiki ai tu o wa mo por galama ihe marina ke os ke hanga pe tu i pa wa tu pe ko me por kalama ko ni ko me a ya hanga pe ko por kalama ngai ko lis tu ku ke ne tu ko e ko me a he weekend ko me a he weekend ka u ko me os imagina na ka kato e pita ke lava ke tau fanongo pa ka paure ba kai ke tari kai ke ko via ke tu wan en por kalama ku fere ngai por kalama ia ke frahu ma gina to lue ke na mena to por kalama ke aunga ke community me mea ka kau fo ke ni por kalama alerei apito ko vi ku tau ilo ki ai mando yeni ko tau to lu fika ula ki nu silani he ova e mea ko ko ova eh ko tau to lu ka kai tonga to la hita he ku ka wai mo mo ka nga ue eh ai he mea ko ya eh ko mea ko ku ma hu inga ko ai polo kalama ke mea ka ku ke to ke ai mea ko o pe ku te ke pe ke polo kalama ka ku ka ko mea ko ku tang pe ko si lo pe ya ya ko talama ko ko mo mea polo kalama he wikeni ko ne ape ko ke ah to ko na ki pe ni ku talama ya ku mo ua ya eh ka pa we pe he ko ta de programa ko ni hoko ke talang ere ba ya ikai ko hata hake he kai ki toi mai koe ke polkalama tari tari koe ke foi o sea foi polkalama e tolu koe ke na ke mo polkalama kotoa ke tau fanongo ke ngai palo parema ku hoko ke kakai pe amus he koe ngai palo parema ku toton ke tau solova e ta faa koe ya e pita o hange koe ni ko hombo a tala mai faa hinga koe o mai mo ngai mea a ku tapu he kau o mai o hange koe ni koe ko fai to ko na tapu mo nga ba he pito nga me ke tu mai ke tau fanon gai pa ko ha fahinga ku mau maui ko ha fahinga ku na hopo ho fonuani ke te kovi ho no tala mai ke tau ilo gai o fa fe ako aki ki ai e pita ko tui be te di lave ki me agoni ko hinga ke mo vahe ke he ku programa le rei apito eni pita ka ko mea pe ya ko ya ko ku kore ko jai o hange ko ni ko tapo ka ma ko ya ahoni fe fe le ma ho si o ko ya ke ka nga we ma hino foku na wo ma ka nga we ko ni ko mo tsaute na ku ke ya i fe fe ho si o ko ya ki o ki ho va pa mo ka nga we i mo tsaute e pita
3: malo e David kakato ai ni ngai fai to o mo bia ko tu ma fo kia e mo ko ma ka no ko ni ki e to la iko ni tau ka kai nofta ka la ho ni io mo ni na ai me ka nga au ko ta mi fo ke le ko vi ki pia no fo to ai pe ni iko na ka kila wa fo ki to nga ko ki ma wi lo ko to ho fi ai ka nga au ar is i o ku na ke hen o ku na ke i Tai whakalawa i he tau.
2: Pita, ko hui piko ta taimi, eh? Oi ta tami ko famalo at kat ko lava le ta programa i e fia fini ka te u te fai ta la noa ki ta fa ko ni ke uhinga mo ne pito ke mo fe tong tongi he go i kai ke ha pe ka nga we o no fo se se tu e ta o mo a vai vai ki a nga fe tu ko ni pita ko ko anga ya e kusio ka ko famalo ka te ko he fia fini malo apito ka mo ke programa i he fia fini e pita toki hoko atu o se wike kau. Malo apito.
3: Malo, malo te vite, malo
2: kwa na maari. Malo.

0: Kata tami ko hoko to tonu ai fa. Ta hoko e pehe ki e polo kalama ko ia ai koristo tuku tau fa aha upe amu pilo lemu. Fia fia ki tata lele i ango tangata ko ia o e fa hoko polo kalama e fia fini. Si uta fusi lui ka o maafo ka filimone kini mapola ke fa hoko polo kalama o e fia fini. Ango tangata malo e tau mao e ahoni pe a malo mua fa hoko fatungia.
1: Pala mo e tau lava rin ka ma te vita Max ka ma e fefin.
0: Malo au pito malo si o mo fola watu ke faka tonga pe amo to e foki mai masi o tupe mo te vita nge o kumo mata i fie fia mai fia fini ngari ngari ne o si kotoa mai ka maasi ma mo e feke mo moa e mo tuho o mo ha o mo ia kai ke foki at ka teki mo ua ke faka hoko e tau polo kalama e fia fini malo.
1: Malo vito tinta ka ma te vita he mau fainga mari e o hi do e proclama re tio half hoa e ka waka tutuku ta fa mo tu le wa nusilani fa ko atu ia i here tio pm na tonga ta no au a poi niwa fa e ma i nusilan no mari go ni ki fa ka ta te fa tonga ma he ni ai ba mo e preste ni ko istutu flimone kini ma pola kamata be mo hata ulot flimone preste ni kamata me mo hata ulot i ko ia pa ta toki ko atu ki tau polo kalama i he fe fini malo vita.
2: Malo, tu a maafi maafi ko goi ko mauta mai whae wane a Fiona. A Fiona ko e kato katoa me mo lerei e unvesi ok mau iai. Ma whawhita i behe whaiga maali o e mo ui o e fe fini. O lawe monu ai i he polo kalama o e fe fini. Tu peke mau kau whata abe me mga i polo kalama ko liwa atu. Katuku ke mamui mui at bebe mo e pole puha. Kena taa ke kina ki mato he kresia ya fion. Lo ha mea te mau po tano ki ai hefe fini. Tuku ke laki laki ia be a fion na. Momua katuku ke mamui mui atu. Kena fula peko matamai ka mahopa tu ko e whanau. Pa mai a fion ya kaisko ko ha mau fua mui. Amen.
1: Amen. Pa malo atu presten. Ko ki ke lotu lerei ka mata ake tau polkalama half hoa. Ka waka tutuku tau whamu pilorevu o Nusilani. Senga maari e koe ni presteni ke whaibe muha ki ilia taritari e tau polkalama. Ili koe ate tau toki whakahokohoko atu e tau polkalama koe ni ihe fiafini. Tau tala noa ki he ngahi fatongia ko tau ikuna. Malo bito
2: presteni. Malo. Malo fo ke Ke le pua e mau whaika maari o e fin. A bēfo ki e redio i e mtonga. Ia te vita mak. Ai om whaika maari o e fin. Ba ba e kolishi ko ni. A aku tutuku. Ai kolishi tau wha mo pilo le mo. Tau wha ka pēla kua tau. Kua tau la ma kua whai helau maari mao ni on. Kua tau kawai i e tona ki fraos o e taulanga hano hiwa. Ka tū bia wakai ki hala whanonga nai ka hatau tōlo e whiafini. Pa whita i bega ne ofita i whiriwhiri maana ko kau kawai i e whiafwha kolongoni. Koe o tai tai rei ki mō tōlo kau koris tutu kotoa be. O a te oloa, o mō whanonga mai e tau polo kalama o e whiafini. Tū me ki helau maari o tua maas mawhi. Kere whai hono whututu e tau polo kalama. O e fia fa kolo ko ni ko tu yo mo fe fa no wa mai ha go go pa me he ka to ga na e to ki hiri ka tu pe ga le bwa ke to ka nga o fo tu tu mai ga i program o e fa vin ka ko kai kai mo lo to fie fia ki mo to lu e fia fa kolo ko ni ma lo abito o ka de bwa
1: o ma lo at bu presteni ko hi ko e le tantari o e proclama o e fefini. Kau kau whakata bepa me lotu le rei, kau kores tutoku. Ko hake i he paengan. E tangtai palestini, tau whawhita i bega o tua

ko hi ko e i kuna mo ui e whatongia nai whai e lere at ki tonga, mo pai steni, ka mai tunga mātua, mo tunga whine mātua o whakakakato. Ko e, ka koe stu tōku nai kai ke mo lawa koe na ki he polo ki he kātua ngā, ko e kātua ngā whakawhie whia eni, te wita ka marintā, ko hi ko e futa ulahi e whanonga mai ai ki apia koni, pe ngāri pia moi he ko e apia ko pene o tuha pai, ai fu tau lahi koe ni o kua au ki ai ki tau walungo fulu, ko e toi ngā rewa kuna whaifo pē mahalo i hini mga fulu ki he ua fulu tupu. Pea hungana pia pa meonga apia koni, he koe apia koe ni nane tāna ki ai otu hapai pa mei otu mua mua, lulunga ki o au ki hapai hake, ki kawai ha ano, ta mo pangai, ai ki apia koe ni, na e tutua e ngahi māma pa kuna hoko e kau tangata, mo kau fefine o mo ngai tangata hi e pureanga, ka mo siasi. E aku fiefia e ki ai pakoni ke nau katoa ngai tau walungo fulu. E nai matu ngai e maulawa ki tonga pa moe palestini. O whakakakato ai whatongia e koris tutuku pa me i Nusilani. Ko e whakafi whakalangi langi o e katoa ngani. Na e whakafi whakalangi langi ko takatai ki palestini pe o siasi. Ko whai whakauto ke tā te vita kolo ai a havea pe mohono hoape me re havea. Minaua e whakaafu whakalangilangi o e aho, na iai pa sekretari lahi o sesi, Alfred Atiola, ka mā ai sekretari tarasi lahi o sesi pa mei tonga, o tua mahe, na i hapai pa mo ia, pa mo i kau wholau toko lahi pa mei o tonga. Ko nusitrani foki te vita pa mo rinta pa mo kau whanongo, ko kina otolo e toko lahi kaha, i ki kau wholau koe ni ki nusila. Na kamata aki pia e laka, whakato wako, pina kamata bebe mi apiko pē tani, mu tolu koe na kau apai, mu whanongo mai ke polo kalamani, tau lau ilo kotoa pē ki ai. Kamata mi ai, o takai o au ki he apisas tonga hau e ki o hifo ai koe hala tu i ia. Hifo ai ki hala holo pē ka, o toe foki mai pē ki whare whakamanatu o sastu po ulaki i he whare lotu, o whakakakatoa i he polo kalama. Na e kau foki ai e, ae to ua ko ai, ko tui pe, i he tahi wa wha ono, ki he tahi wa ono ngō fulu tūpū. Na ia e fine motua ko mere wai kona. Tui pe ko ha wai kona ilo i pami uiha. Na ia e fine motua ko ia, na kau he laka ko ia. Pea mo e toko taha e te wita mamurinta mo me kau whanongo. Ko fine motua pami nusilani, ko lauhina Unipola, pa mei o ua pe molofanga. Nei folau kau pe moia hei folau pe mei Nusilani. Koe kapteni ai tahiva ono tolu. Ai fine eiki koia, nei fie fia peke folau pe mohono ofe fine, pe mohono famili, o nau fafofonga i ahono tau i ne kapteni ai. Pe a moi to uako tokola. Nei kake nau la vane, kana iai pe moi whaiongongo ai reti o, mahalo ko moi moi whakahua, na i kau pa moi he kau matu o tua, i he tō wako ko ia. Ko whakawhia whia fōk te vita ko e, ko e raki, matanga pure lahi ko e ni ko e koris tau whahau mo pilo revu, tahiva nime nima, ko se mis kawa. Ko e fuafua matanga pure lahi ia, ko e koris tau whahau mo pilo revu. Neongo ko tō tau ato e tamai ko e ni, kau mau molo molo mui vai atu pei e ngai whatongia. E tau a tā e whi, a tangata koe niu he ni kei he ni ai e tangata masi ko suriasi tuta whaiva, kau mo ihe kau korisi mua unau kei tahiwa ni meni mai, unau kei mo ui pei lau maari le lei pei. Pea koe whatongia ia e te vitana e whakawhia whia o bitu. Ai whio hui e kau wako tutuku. Neo na kai ke whai halawa he fitu ni mā me i Nusilani. Kana mau whakakau kau pe ke mau whanonga he walungo fulu o whawhawhonga i ki tau tolu. Pea oku o atu ai whakamālo la. Te ki mau tolu kotoa pe na mau tapa mai. I he mea whakasenit o whakakakato aki ho tau whatongia. I ngā hisiasi Westland tau tai nao tonga. Siasi meto tisi. Noi kakai pe o haapai. Na mou ofa mai, ko hui te whakatangi koe ni, na whakakakato,
o fuaki e tau mea.

0: Ko tau tai mi ko hawhi ai nima. Ta hoka pia ke polkalama ko ia ai kau koris tutuku, koris i sa antelu, pia ko whiwhia ke tata lelei a liline i nia vailea, kau maa foki a milika matavesi ke whakahoko e polkalama ai kau koris tutuku. Ongo whawhine, malo e tau mao e aho ni malo mu ai tuku taimi ke whakahoko e whatongia.
1: Malo tau rawa rinta, malo e tau mai aho ni.
2: Malo mo rinta e fua e whatongia. Ki aho ni pe a malo e tau mo e inga oe aki mo e tau langa fe fulau aki. Malo e tau mao e whawhine.
0: Malo whatawange peuk mo ulele i pe mi he kolomua. Foki atka tek mo ua ke whakahoko ai polokalama.
1: Malo linda. Diga. Tu pemba ko kore ke hu fanga te nga i faka tapu ko to pe ko kamata mai aka re teonika ata mo ki mawa ke faka hoko atu ai polo kalama ma ai Kristu tuksa ante luo no sila i he fia fini. Fa malo atu fo ke fa nga mari e koni ko mau te ka mai ai ki he re teoni pe mentonga pe mo tahano wa po niwa FMA. Malo e lau mari a hou eiki pe malo e lelei koris tutuksa an te lu kotoa pe o Aotearoa Nuksila o whanongo mai. O fa pe o kuongo lelei atu. Pe a toka mari e pe ai mea hanu kotoa mei apina. O kwae ai fie fia mo e whakamalo ki he re teoni i he mau toi kau mai. O ko ufa fofonga i atu e ai paresteni o koris tutuksa an te lu Nuksila. Fai whekau ari whereti wa i tū lala ngahe, te moe kou mit ngā we, ai hounga ia, moe whakamalo ni. Pa kou tui ko ene hoko hoko atu eni e tau whe ngawe aki, mo ngawe au ngā aki ai whai ngā maari eni. O kou ihen hange koe a ko whakaunga tu o kou iheni, pe a moe whakafofonga ko listu tuku me he kolombu a, me i weringa toni Amerika Matavesi, kene whakahoko mai e ngahi o ngongo me i ai, mo i teu teu ai pe ki he tau fo ou. Ka e hoko mai ko ia ko e konga uluaki, konga ula ke tau polo kalama te wata e tau ngahi ongongo, mo whanongo nongo, whekau aki mo tau aho i he tau ni. Pea hiria, pea te u angerewa ki Amerika Matavesi ki Wellinga Tony ke ne whakahoko mai e ne ngahi ongongo ana mo e ne ngahi talanoa whekau aki mo e vahenga ko e kaukoristu tuko ia me i Wellinga Tony. Ko e uluaki ko e tau ngahi ongongo rewa upeheni, mo whanongo nongo. Uluaki ko e tau konseti. Ko e whanongo nongo atu heni, kia te ko e pe koris tutuku, sa ante lu ko toa peo no usila, o whanongo mai o a wat ki ai ai whanongo nongo ni, o teo ke whakahoko e tau konseti i he po urihifo o e po whalaite tahatolu o novema. Ko e tala peheni ke i mama o ke i taimi, ko e tau fundraising pēni ki mua ia pēa tok whakahoko ho tau aho i he tau ni. Ko e whetongi eni e tau annual ball o na e whakahoko mai he ngā hi tau koe. Pēa ko e tau ni, o ku whakaukau e ko mit ngā we ke tau ki mālolo me mālolo i fwe polo ka tau kai whakahoko pēha tau konseti. Ko iai koris tutuku sa antelu ko toa pe o whakawhiat ki mou tolu ke mou mea mai ke tau konseti fe ilo ak fie fia mo felongo aki mo kaunga to wako i he pauri hifo o e fia falai te tatolo o novema hua noa ua no. Ko feitu u mo tua sila ko e holo e apsiasi me to tisko ia ko vaine mo nia i he tolu hiva valu Richmond Road i Greylini o Kalani. Ko iau whakawhiat ke ngahi wāhenga hano kotoa, ke mou teu teu mai, pe mou lava mai, ke tau fie fia, mo whai hangahi tau olunga whakameite, ko i teu teu ke tau aho i he tau ni. Aia, ko tau a taha ia. Ko ngahi wāhenga eni ko mau i Okalanini, ke teu koia e tau konseti, ka mata mi he wahenga Central Okalani, aia kau kia Manro Skolo. Wahenga West Okalani, koe Wesi Teia. Wahenga North Shore, wahenga Greylin, Loto Tonga, wahenga Epsomu, wahenga Onehanga, wahenga Mangere, wahenga Loto Fare Ia. wahenga South Auckland aya ukaukiaya o tahuhu o tala papatoe toe. Wahenga Manurewa, wahenga may have potiasi koe ni ko vaine moonia e Ponson P. O kai mo wahenga taha me potiasi purela a i New Lynn. Pe o kui ai mo e ongoto ua koe ua kukau mai ki wahenga koni o kalanini. Aya koe Navy Blues o e tahiva fitah fitu. Koe kau to wako ia me Sa Paula ki hapeka, pia moe to wako e valu taha valu fitu. Aia koe to wako e fitu ngofulu, moe to wako e valu ngofulu o ku ia i ngo vahenga ko ia i Oklanini. Pia whaka osi aki a vahenga taha, ko tu to taha mai me kolomu a ko vahenga ko ia o Wellinga Toni. Koe kohono wa, O te mā whana pe whoki a lot wha manatu ko tau aho i he ta uni. Pe a neongo o kuhange o kuikai ke whaihanga aue pe koha whakataha e koristutuku. Ka o ku kei mo ui pe koristutuku sa antelo o Nusilani. Pe a whakataha mau pe a komit ngā ue i he mahina ko toa pe mo kei puke mai e tau ngā ue. E tau ngā ue talu me he lava. Lelei e tau fukatoa ngā fiefia ko ia o e whamanatu ho tau te au anoa o ea sa ante lu i tonga i he tau ko osi o anoa o anima. Ko ia ai, ko ta uni. Ko ta uni ko lote ko mit ngā we ke whamanatu ho tau aho i he ta uni i he aha tōnaki o a taha o no ve ma o anoa o a o no. Pe hange o mou osimea i ko tau aha tō tonu ko e aha tō noa o no ve ma. O e tau kotoa, pea koe awha manate fokia o e apostolo ko sangata antelu. O piai pe e ngahi uhinga, o ku unu mai ki mua, e tau whamanato o tau aho i he tau ni. Ka wai e tukuange mua whai ngā marie ke he kau koristu tuku, o ku teu whola watu ki tonga ke kau whataha mua e vahenga tonga i he Whakamanatu o tau aho e tau ni aia o ku whakahoko to ton peia i he aho mō ni te tolu noa o nove mā i tonga eiki. Ka ko tau tolu i Nusilani, te tau ki i unu mai kai lava lava atu ai kau me mipa kau komiti ngā we ke kau ngā kau i he katoanga ko ia i tonga. Ko ia i Nusilani, Tau lot wha manati tau tolu e aho tōnaki wa taha nove mā, pia e whakahoko ia ki he apsiasi metodisi ko vaine mo nia i Kreilini i Okalani. Ko e tangata malanga e aho, ko e setuata me e psomu, ko e koristu tuku pe ko i kuvalu havea. Ko e toenga e polo kalama ki he aho, o klolo tonga whae ngā we kia i ke whakakato, ko e ne māu pe, Vave taha ko tuku atu ke mo ilo ki ai koristu tuku. Mahalo ko e ngā taia e ki whanongonongo o ke toi pē ka ko tuku e whainga maari e koni ke ange mua ma e tehina koe ni me e kolo mua. Ko e whainga maari e koni ko anke a Milika Matavesi ki Wellinga Toni. Milika, taltari fie fia koe ke hoko mai e ta hoko mai ho ngā hiongongo me e kolo mua. Pea ka pau e toi toi ha ki miniti ai pau toki whakao siat pea kai kai pea tuku atu e taim ko ni koko e ia. Malo Amerika.
2: Malo opito sekretari tala fatongia pako whawhita i ko hinga koe whainga mahali o kumau. Pea atu hena whaka malo ki komiti ko hinga koe fie me anga awe a ke fine motu ani ki he porokalama e koristu tuku sa antelu. Pea koko le whamorimore atu pe ki he retio. Ka pau ea hanga hilea e tōki tū ape a whamorimore ea ngā e whinimotu ani koe tū ape ki tau tōlu. Pea koe ae kau koristu tuku koe whinimotu ani koe ki ngoa komerika matawesi me Wellinga Toni. Nei kai fōke ukau au he komiti koe ni ae koristu tuku sa ante lū. Ka he tau ko sina maurere atu ai ki tonga ke whakahoko e ai ngā ue ki he tau te au anoa koe o e whamanatu e api a ko. Pea ko au nau lava atu me Wellinga Toni ni. Pea si kore ai pehe paristeni o e koristu tuku a whakatoa Nusila ki a te au pea mo e tōtaha koe ko hehea hina. O ku kau fōke toko tahani ko sekretaria ari a hona. Kana e kore ke uhinga ko e sio ki he whatongia, ngahi whatongia e koristu tuku o fie ma o ke longo mo ui mo laka ki mua. Ai ngā we pea ne si kore ai tangata ek fai fika u kau me mi pakulisi tu ko uringa toni ke u lava ato fa fofonga i ki tau tol pe a mu mea i pe ko nga au e fokia ko ni ka ki tau mea ta tole ma u me ai ka ko tau ofa ko ki apia ko na tau tupu hake pe tau nga we pe na ere ate fini motu an ki tonga o no fa e tau e fa fo tu ai tonga e tau e fa o si o ai hok mata poko i mata ki he fanki fa na u na fi ako ka oku kai lava e ma tu a mo kai ke lava e family ki a ko ile regi na tol e ko ka ha u ne fo nua pe au pehere va ke u foki mai o ha o fai hanga au ke si au nga mai api ako na te u ha ke ai au ne ona e kai ke ha me ma ka ko u nga nga pe hange ko mote api ako o fa mo oni mo merino mo toton ko e ta mu ai nga au e fini mo tu a ko ini ka foki mai ki wori nga toni pe mo ka ko listu tu ko wori nga toni O ku tonga lahi au pito ai, ai kau me mi pae na yako i weringa ton i he kuristu tuk sa ante lu. Kau kange koe koe tau mua ngā we, tau fie ma we au ki ai. I he polokalama mo e palani ngā we koe tau ni hae ngai koe kuke whakahoko mai skeritari. Ai whakamanatu e aho pe amoe ngā sep ta au pau ke ai honau inasi ki he tau polokalama koe ni. Koe ana u loto lahi ke ufotu tu wai ha ki polokalama. Pe o gai foke kau pionia i Weringa Tonini. Ko kakai na nau fai ako i he api ako sa ante luhange ko arisi sketi to ngā. Pe a mo lupe mo ala mafi. O kuna kei lau maari rerei pe i Weringa Tonini ko yungu pionia. Pe a nai pai e fitu utaki ki he tota. Ka koe tupu mefe mo ekina he ngā we ko pau pe ke fai au ki ai. Ke whakaha e mau ki polokalama o amana ke mau whakahoko hiu ki kaha u. Koe whenga pe ke tātāna ki haki koini. Koe ngā koe tau whatongia, ngā whawhatongia koe na oku talaki mai mehe taulanga whewholau aki. Aia koe kau wako tutuku koe iheni, oku nau ki toko toko lahi. Ka koe palani ngā au e koe fuko tutu he fine motu ani, ke whakahoko haki tina i he wike kaha u. Pea ku osi fai ai lele atu ki ngahi poti siasi. Ka koe mea ni ok maarie, koe koristu tuku pe foki i he kolomu ahi taini mi, ko kumi ta alote pe motoloa. Pea ku kamata aine sa antelu, ka na ulele atu ke sia stonga tau atai na ke fai fekau koe i Weringa Toni, ok tu eni petone. O kai foki aha koristu tuku a tai lulu i Weringa Toni. Ka na ulele au me nau toi whakaafi, o awe goe nau ki toi whakaafi ki he tina goe nukwa mna ke whai he wike kahau. Ta mai he whai whikau, mea maari ai rewa ho hau ke fotu a koristu tuka tai lulu, ke tau whenga oi aki. Ko upe ange whai whikau, whakawhetai ai omhe e ki ha whonga, he koe tau whenga oi aki a tau tori a kau koristu tuku. He kai toi o sia, koe hange koe lau ko upe he, koe mea a kuin salo te, koe mea ai a sa ante lumo tai lulu. Koe mea a tolo a, koe mea ai a tere. Pea koe tau mua ngā aue ia moe whakakau kau ki ngā aue kōk whakahoko i Weringa Toni. Koe whi ngā aue aki pehe pea e malawa ngai mea. Ka koe whaunga koe o whakahoko ake mau ki tina a sekeritari. Koe anga maheni fōke tina ufai ki haholo. Kana o whakakau kau a uia e fine motu ani. Koe ngāhi pea ngai trei mea kai. Pea tā moe ngai tikite ke tufa ke ngai koristu tuku. Pea tufa ke kau me mi pa i Weringa Toni ni. Pea koe o atu koe pea ki tola peni manoa. Pea koe tiki te o si yai pe a ngahi mea koe i he trei. Pea koe i he tiki te o si yai pe mo i fika a kauni. Mana tu i o kui kai kia ha kulupu ia i Weringa Toni. Ko sino toko taha pe. Koe whaunga ko ngawe aki. Ko totongi pe ho preti mea kai. Ke a kauni panke ai ko listu tuku asa antelu i Nusilani. Aia e alo atuiki o kalani. Pea koe fatongi ari vai e tahu panga. Pea moe sekeritari moe komiti ngā we, ke mouto katena reference ak pe, ai tina a Weringa Toni. Koe whonga ngā we, ku whakahoko e fine motu an. Pea koe ne aluatu pe, koe ne totongi pe tigite, koe kuongani foki ukei ke tuea kakai e tena uto paanga. Koe e pay of posi pe moe whanki i mea koe no alu koe kompita, koe internet banking. Pea koe maa moho ni ia. Ta te nau ilo i oku alwe pa anga ke feitu alu ki ai. Koe whounga ea nau whakakau kau ke ngawe aki. Pe o atu e whanki turei mea kai, o awea ko nau whamiri ke nau mau mea tokoni mea ai, pe nau inas kotoa. Koe whakarere koe tina, e haupe foi ulu e taha. Haupe ea mau mea tokoni pe a fokia ki api, o ne kai toko taha pe ea foi tola ni manoa. ka koe fōunga koe kou whakau kau ki ai. A te ki ture ki api, he ka iai e ki vai vai, ilo ai pia moe, moe whanki me mi pako toai whamiri, o nau inasi ki tola ni manoa. Koe fōunga ngā ue, pia au whakahoko e tina koe ni, o stufa tufa at, ko kore at pe ki e, ki me mi pako toa pe kori stutu ui waringa to nini, o te kei ke a u atu ha o, tikite. Fetu taki mai ki he telefoni, koe noa ua ua, whahi wa taha, ua ono ni maono. Te ke whaka ise isa hao toki whanongo ki he drei mea kai ka kuo tō mui na kai ke totongi hao tikite. Ha u koe he kai ke mahu inga e pa anga ia ko o whekau aki koe mho kau mai koe ki he polo kalama e koe kaha u te ke kau mai pe au tu u atle vau toko ni atu. Ko ia ai ko listu tuku Tailulu, Queen Charlotte, korisko tupou, korisko nga, ka pau kua o si mau ho mou tikite. Mou loto mau lalo, mou kau mai ke tau kau. E koe taimi koe te mou tangi ai, e kau ata sa ante lui ha koe mau moto koe, ofa he mo oni moe merino. Koe ia ai kou frafe ia tu weringa toni. Ka ia ai hao, ofa ki he ki whenga paanga koe ni, hao koe he koe ke mau inga konga mea ka ia, mau inga peho mea koe ke hao tala mai koe fie mau, ka o atu e au. Pea koe ia ai sekeritari, koe flaite ka hau, taha ua tolu noa, kamata e tufaki e tina, mo tānaki ai pe mau seniti, ka e aluatu hanga tonu pe ai pe imeniki au ki mou tolu hena. Paka toki ai pe hakakai uke hanao kesi, pa uke toki whakahua pe he koena e hau ho ai tokoni tau paanga me hena, ke tokoni mai ke te au, mo manatu iku au toko taha pe uku heni. Ko fie mau ho mou tokoni, ke mou mai ke tau kau ngā kau whakataha, iho no whataki ake ki polkalama koe ni, he koe, koe rerei whakaluku fua ka ki tau tolu. Pea koe mau teu teu ia, koe tau teu teu ia kao koristu tuko waringa tōni ni ki he tau ki i fundraising koe no kufai i Okalani, he tau re reat kapau oku iai oku ke fie mao ke hau, ke tafononga ki Okalani, ki he tau konseti koe no talaki mai. Mea mai koe o teke toi tokanga koe pe teke hau fefe ki Okalani hau koe kao whakau kau iau e tafononga koe ke taalu. Ko ia ko whamalo lahe ka teki mūtolko toa pei uri ngato nini, na mūtari ki whakatangi koe ni. Ko e hoata whalai te, tufaki atua e tau tina, pea hange koe whanongonongo o mai he sekretari, koe tau katoanga e tau aho, o whakaho koe he aho atolu. Whanonga mai koe, kau ke whainga maarie, mea mai ke ta whanonga ki Okalani, whafofonga iho ta vahenga. Pea i kai ngata pe whukai sekretari, oku ko Palmerston North oku ia e mea mipa e ua ko Fred Pani pea mo Christina Lutui oku pie ma upe ke whae au ki ana ua ke ua na anari e kina pea ko heange e koe koe motu ne u fetu utaki ki he whae feka au ki a kofe pea mo Federeni Havea oku na kau mai naki weringa tonini ka oku ilo ipe oku ia ia e seta e se tatonga i Christchurch, he koia e me mipa o e koristutuku i Christchurch i he ki mu atu. Ka koe ongo whaifekau koe ni koe na toki hiki atpe ki Christchurch koe hinga koe ngao e whakalotu. Ka na osfetu utaki ki anaua, pe una fie fia au pito ke pou pou i ai ki feinga pa anga koe ni. Pe una whakamalo mai koe uhinga koe lototo ke whakahoko e ngao e, he koe takata e ki foke a whetere ni na ne kamata e koristutuku i waringa tonini, pe a moe pionia koe ia kua mama o atu ufanga whakatapua Mona Lisa. Petro koe ia na anahanga o kamata e koristutuku i waringa tonini. Ka kou whakawhetā i pē koe uhinga o ku tō e tōa, ka e tūu hake hakau tōa ke whaiha ngā ue, ke uhinga ke hokosi e ngā ue rerei, koe toko ni i pē ai whānau ki tonga. Pē a una fie fia au pito, tēnā kāu mai pē he totongi e tikite, ka kou pāu pē kong ostala pē ai fōu ngā pē a moe, mea kotoa ki a kinaua. Pē a koe uhinga pē o e ki whenga e koe ni, ka koe mea e taha kou whakamana atu atu sekretari. Ange koe a kou loto e whakataha pē a moe komiti, e whakahoko mai ki weringa tonini ai malanga iho tau aho i he wafe wafitu. Pea e hoko ia koha mea whakahistoria, pea mea hoko ia koha maka whamanatu, ai whaiwhai ange pea mo loto tō ke whai mai ai koristutuku sa antelu ki weringa tonini. Pea oku mau teu lahi ki ai. E tala noa kehe ia. Ai taimi e whakahoko mai ai e mea ki weringa tonini, pe au mau nofo pe koe ni okpalani. mo manatu i maupe o galani ko wininga toni ko kolomu aya nusila e ko ngai lei mo ngai me ko to ape o ku hoko i nusilani e o atu ya me wininga toni pe a o ku mau fa malo atu ko hinga ko e nga welele mo popo o ku tau fra hoko e fra amuang e tau ma u ha ha a holele o fa manatu o tau aho ke uinga ko tawa wa ke ko ko ke tawa ko ki he ki he nove ma o ku tauma ke ma pe mana va mo ui uinga ko nga fatonia ko tu ku mai ki tauma o la ve i pe fine mo tu ani o ku he ni tau puri ako o santelu o si lele mai pe mo e tim ya kapulu ilalo tau tani ma a tim fa fonu atonga pe a ko pore fa mo le mo le atu ko uinga ko kai ke u hena ke fa ho ko aki i aki i sanga sanga ka ko hange ko lau ko komiti e na ku hena fi ma u beke mo ke mo hanga fra to kanga yang eta upure ako o ku hena ko nerere bai pe mo timi ta u fa fonua anda he anda 15 atonga pe a hange ko lau nusila na ta u osio ki tonga he ta u katoanga pe o ka ki ta u fi ma u ke ta u mo la lo aki astereria mo amerika na ta u osilo ipe a eta u katoanga na tosi ki na tolu he kiwi ko ia ko fie fia ke mo te fai a mea ke pure a kone ongo se nerere mai ana ko hau he pure anga pe a ne ongo pe hono, hono tala mai ti maka morinta ke tau unu ki mui kana tau fie mao eta tol ke si fra fei mai e pure a kone ke hau fai hane ki irea ke kau koris tutuku e ne ongo pe a pure anga ka e to e ongo make hean koris tutuku hana fai ha ki ti fatongia mai tau pure a kone ko ia ai ko ofala hea ka ki mo tol pe fra tau wang e te tau mao hata unga aue mo tau si wa ke ke tau fo ke ngai fo tutu nga we o fai ai tu au fai dia malo
1: lo apito america malo apito e ai tala fatongia mo fu fatongia mai me kolomua ko ko lo to sa ante lu mo nien ko ni ko kumba o hefe fine ko si tu to ta mai me kolomua fu fatongia fa malo la hia tu america o fa pe ko nga tu ke to nga ka ko ri tu tu ko to pe me va he nga wearing a toni ko na ko os pa kala wa tu me ri ka na ko tu mo tari te te ke ta u te na tu fa he wi ke ka ha u pe ta u to ke ho ko tu me yai ko ku ta u mai ki he to pe ma halo hal ki la minute pe a os e ta o eta eta polo kalama ki a honi o ku ata e whakamalo lahi au pito, au pito, au pito ki a te koe rinta pas ka pehewe ki a te vita maka mo e retio koe ni he mauto e kaumai. Hange koe anau u whakahate ki mua honga au pito e mauto e kaumai pea te mau ngau e aunga aki. Ka ki mua koe te pea tau maa vai o koe ki mea taha ko manatu ihake. Ki mua pe whaos kone ki polkala mani oku waipe ki i talamonu oku loto ke whakahoko atu ku ate ki talamonu koni ki he toi ngā ngai whae o e koris tutuksa antelu kotoa pe o New Zealand oku whakahoko e nau katoa ngatariu i mo ui i he tauni wanoa wano i he ahoni pe a mo apongi pongina. Oku pehe foki a oku e tokoni secretary o sio si tupouniwa na apa he ke asina te tupouniwa ko e ngō wai a me he ka inga lotu ko ia o e sia si konis tūtone o tonga i Nuxilani o ku whakahoko lo tonga whakahoko ate en pe kua ose na o ngahi tari ue e aoni ka pe he foki ka inga tai ngahi wha e sa ante luko toa pe na mō kau i he tari ue o e tauni o ku ata e talamonu ke mo ma wa tari ui o keresi ia mo ta po ki na foki ko e po po a ki tala mo nu ia faka hoko atu me te au mo ko mit nga ue ko ris tu ku sa ante lu ko ni o kala ni no sila a mahalo ko ia pe ku ma o mai ki he to mu ia pol kala ma e linta a o ku ke to e lahi pe ka ku ma polo kalama pe whakatatau ki he ke tuku mai kone taimi kone nai tuku mai ka ku toi lahi kone toi ngā koni tuku ia ke toki hoko ati ia toi whai ngā maari e hoko mai e toki whakala watu ai a e ngahi hi ngoa e ngahi vahenga kone ku nau osi ila watu ane nai
3: ko ia famalo atu e lili ne famalo atu ko hinga gulava ta programa pe a pega milika ko me beta ke famana tu atu angela milika ke ko miti ko na sandelu ku yene pure ako pa faina fainga pa nga e torna ki a tolu ko ya o maina ka tu ki e militoni e ko hi ke la va te komiti ki ai milika pa ba ku me pa to ki ta i mai pe milika seniti
1: Alai
3: de guega me fainga ta ai. Ai
1: bai
3: ke lo iko inga ta fai nga o ki ai ke mau iai he. Oia, koia lili ni he na mai ongo ngo koi pa me he militoni ane nai o tala me iai. Na o mai be ai ongo ke ka. Kisio ke pure ako a sandelu na pure ko he hau he timi tau da havalu atonga timu fafonua. Ko e.
4: Iyo, mai no lema te vita utu a sandelu lo tanu kwa lofa kwa ke tu he vau.
3: Sa ke tau ilo.
1: Malo
4: apita
1: temita.
4: Malo. Malo
0: ofatu. Iyo, fa malo. Iyo. Fa malo at ke tek mou aung fa fine lava polo kalama aoni. Pia ta tok foki mai I he wike ua mi hen mo polo kalama. Malo.
1: Malo.

Alo mo e tau to e mau ki he ia to i ni ia hori sa fate kono wong fulu ma ono e no e kaimi ia nga ma e ni ia e a kou ta whanongo ai pika ua ki mo e ki kui ta anoa fata ata ki ongo foha e ua ai pa e ta anoa i ki ai ai mea koi aku Wai fuk e tau atai na fuk e tau tau ke pe te tau tau pehe ke tau iyo, tari iyo ke tau tari i kai he o tua. A koe mea whako i tui tui pe ia ka te tau tolu ka koe he tau tari iyo uton ke tau eike a e mea koe a koe he tau iyo koe ia kumi paka haia i tau tari iyo koe ia mo tau ilo e tau whakaukau e tau kari i ka i o tonu ke asipi e tau kari ko ia. O kaka ko lau ia e nai taimi ni o tau hanga o i kai ke tau whakaonga i lele ia e nai tau atai na ko ia pe o mai e o tua kate i tau tol i tau ngawa nawe au ngat i mea ko ia. Kau tau ilo i pe o tua o gulere i tako e ni ui ki tau tolu Te nea o ki tau o mai te te ia, a ki pe tau tukuro, a ki pe tau kore wha mori mori, nga ka tau lava ki tau. Te tau la ki rei mo ia, ko te alo whamu ni whai mesi. Te pe ea ku ui e pe ki tau tolu, to tua ki tau wha mori mori. A ku pe ea e kamadanga o e, ki pokalama koe ni wai wai, polo pola atu e, ki te koe ni te u kamataia mo atu pe u ki lotu mo kua ki pe saame koe a u ki te koe ni te ia e saame koe a e saame koe ni ka o wakai te ai e koe natula e saame koe me koe atamai o Kristo e koe saame wa whae au lotu ai manatu e ki aho o ngahi mana waofa. Atau lotu. O ariari mai kia te au ho ngahi alunga e ki. O whakaino hino au ke u mui mui ai. Ataki atu au, aki ho o ngahi mooni, e whakatonu tonu au. O kuke tauhi au ke u malu, pe te u falala i pe ke te goe. Anga ofa mai iki o mana tuange au. Ko ke kāta ki i mao wai pē au mo ke ofa i iau. Pe analo mo e kumahi i a kotoa o ko ufai lolotonga o eku ke i kalavo. Pakaha mai o manawa ofa mo di e te au ya ke manatu i yang yao. Eiki, o buke ang atonu, o manawa o. E au kuke whakahino ino i ae kau whai hia, e nau poto i e mui mui ki o aluka. Ya ke tataki ae kakai yanga whakato ki lalo, e nau whai ae ngahi mea o kutotonu, o mau ngā nofo i o alunga. Mau rotu ia mo mau hu o whanga o alo o Sesu Kisto o kako mau. Amen. Aia koe sāme ia aho ni. Koe sāme koe konga tohi o e aho koe ni. Tāri a Sesu ki he i ka waki pie pia mo e tau tangata tohi. Kau taki taula e ki o e mātu a koe a o e kakai siu e ane trari lewa aki e ni hana o tomatala ai ko i tala no o atata a koe a se ka waki mo o poha e ua o kuto o mea māti u wahe ua taha e siua walu i ono tolua mai pehe e se su e upai atu ho upai tala no foi tala noa ki a tangata mo ono ngo foha i toko ua.
e mou toki tala mai o mou whaka kau kau ki ai. Nai alo atu ai tamai o tala ange ki hono pohalahi. Alu o ngā ue i e ngāwe anga kārepi i e ahoni. E tala ange i hono pohalahi. Ika ki alu ia o ngā ue ta hiri a tāne to i liu e li whaka kau kau. Alu o ngā ue. E te talange e tangata e ki ki ono foha si i. E alu o ngā ue i e ngoe anga kāre ki. E talange i kohala, kohala si i. E alu o ngā ue. Kāna e kai ke alu ia o ngoe o ngā ue. Ko hai i he ongo foha, na whaka ongo o ngeni tamai. O soha lahi, ai tari atu ai ongo pai se kau lahi. Tau la eki lahi, o e kau taki. E toki tari atu e se suge ni mao tolu. Mo whaka papau i ange ai mea ko e ni. Ko e kau tānaki tuku hau, o e kakai se fine kohi. Te nā un tōmua hū ki e pureanga o e otua. Ki mua i e tik mōtō. Nai hanga e sione baptaiso, tō kai no hino ato ai anga o e whai tatanu. Kana i kai ke mōtui ki mōtōlu ki a te ia. Kana i tui e kakai kohi ki a kini. E ai kai pe ke mou liriu o mou whakakau kau o tui. Koe o ngongore rei to mia e. E tau anoa koe ni a se esu fe hoaki moe o mo poha e ua koe ai tangata e ki koe ni. Angeha ne tari ki ono whakasehu ia ia e kau tangata taula e ki koe. Kau tangata tohi, kau whāresi, kau taki loto. E koe hā e mea, o ku kainanga whakataha ia, mwe kau tanaki tuku hao, mwe kau whaianga hala, nai tonu ke mawahe, ke ua e hau o kainanga mona o tolu. Hangai e se su o whaiene koi. Tari koi a ke unganga koi nea kau whaaresi mo kau uhinga na neha ngai o potu wai a ki koi tāna wha tātā koi ni. O tala noa uhinga koi kau taki lotu moe anga e nau whakotunga moe nau ngā ui moe anga vai ne e nau tau i kakai e koi moe anga vai ne hoki talaki hoki ia koe kakai a hoi se le. Koe ke nau hanga ngau e whai e tau nau ngau e whakatau sipi, ke nau tau i le rei ki ai. A koe mea koe koe ke nau hanga whai e hanga au e le lei, e hanga rewa e se su o whai fui tala noa koe ni, se ko waki mua foha, nai toko ua no, e neongo foha. Pena ne awe la tek nau e fui se kau ta tau be, e alo ngā ue, e nao ngā ue, e nao e ngowe vai te. Ai koe foha uru aki na ne tawange ki ai na ikai ke ne tari, na tari ikai. Na nae mea nae hoko ki ai, na ne toyongo i whakato mala, e ne whakau kau, e ne whakau kau, mahalo ngusai ke alu pe mua o whai ai, finangalo ai me tamai. I alo ngā au e ngōe vai ne. Iako spoha hono wā. Nae tari iyo. Nae kaiteke au ia whai a fui me a taha. I hanga e se su o whakiri wia. O hai ki e kau whanongo. O hai i e fui toko ua koe ni. Na na whai. I e kurea ke fina ngalo. Aina tamai. O
mai le mai ai mea ko ni ka fa no ngoi e wi ko si na ta no fu ga si su i ke ngo e ala mai de ma ko ni ne to fa i ku ta no ko ni o hu i hanga to no ve i ka u ta ki lo tu o ka la 80 ka u tangata oil tangata taki oi lo tu e hu i nga e ke ne fu i fa mata la ko ni fi ga wa ki mo mea ko ni oi soha uluaki ne hafa fonga e mere te tau tolu hange te ia o nohanga e eiki o koe nau e nau mo ui na e mo ui koe ka mo ui le lei o kai atamai koe kai ke mo ui a kia e forofola e otua kai he tan nau Na ia e faipe e nau hona wanga, pe faipe o nau mea unau loto ki ai, o nau tō lalo ai kui ngā kua nau whasi tua, ai e iki e kamatanga e nau mohui. Malo pehebe te ukehe ko, ko sangato o Kustino, na e raki kamata ne mohui, sangata na e, na e whakalusa na e inu, na e pāti, e no nofo mo gise fine ma wa ne yo ye ne gifo ma ne fai ya na to onga ya na hala e na to di riu una ko lotu a ne fai o to di riu he ma lo lo am sen monika pa ne to ki di riu o ho ko ya ko e sangato ya mo to ke ta yes ta fo ki fu au pito ne mo wi e anga koe na ia i ki mua. O mui mui e umanga wha o tua. E o mea pena ne mau, o ne muia, o ne alu e hala, o ia e pure anga o tua. Aia koe foha ulua ki, e ne tala noa, mo ne tari io, o ia, e whekaua e o tua. Ne tari i kai, kana e ongi, e ne tono no ne ake kene au sia e ne toi whai rewa e tari o li riu ki ui ngā koe ne ngahi u whi kā umo ne ai ngā umo ta pena ne whai ai e koe fōha koe ni me hanga whā fōhai ai tex korekte sai kau tanak tuku hau pe mo e kau whai anga hala nau hanga teke nau hanga kai talere e nau mo ui ai ngahi ututuni ai o tua. Kana nau whanongo. O whakatatau ki hi kaike nau, nau whanongo ki asione pataiso ene ngai akonaki. E pefo ki e ngai akonaki e seesu. Ia mo nau tafoki. O nau hoko ai ke nau mau ai. O ikuna e mo ikai ngata. Koi poha hono wāku o maika te kautolu. E ne rea koe iyo te walo fai. Aos koe ya, neke ke alu ya fai e ko ki tūtoni koe ya. E ko mare waka te tau tolu, o kufafonga he po haua koe ni, a kau taki lotu, kau skalai pi, kau tangata tohi, kau taki. E nau fai nga attitude, mo nau fai nga mea nau tolu, koe nga koe nau, pore pore he nau, maue mafai ia e si o lalo ki kai e nau tari e nau tola se kau e taha e o tua o mera ki nau tolu kai ke nau tari e nau tolu e ui ki nau tolu ke nau e nau tukuloro ui ki nau tolu ke nau tukuloro ki o tua e fai e nga se kau kai ke nga tai kai nga hi u malanga na fai e so ne pataiso e toa wha. Koe ne pataiso, koe pataiso pato mala. Hala a tā ke nau tui na tōru. Koe te nau mui mui ki ai. Te kwa ngai malanga na whai e se su. Ai koe ka kai koe niu tau pe, koe ka kai lotu e. Na nau ui ko ki nau tolu ko nau ka kai lotu. Kai peke nau mama te mui ka ngata. Na nau hanga whakamawahe ki nau tō nau pehe kwa pure anga o tua o nau tō lube o nau mau, kwa ki tue mau i harakaite. Na ko ia e ku
oku ku winga e ko nga a so ha no wa ki tem o ku fata tau pe so ha no wa ya ki e de kau kaki ko ya e ko nga to hi ku wa ki tau pa no wa ki e Forofola. Koi a balofita koi ko iskeri. Lama e iskeri. Koi toko taha ko toa peu tonu ke ne tari. I e ne ngai u ngā ue ko toa pe tuku ne whai pau pau ki whamau ki nā tō whaitatau jai. Anga iskeri o balofita iskeri o kua tonu tonu mai e mea koni a tau tōpi. O kui kai uaki, ene kui whakatondoto ko ene whai ngatui ko ia. Ko e whānau, o ku nau mau e tuku whakaholo, ai ngahe ku kia ko ia, na e whai e nau ngahi kui, e tau te a i ki nau tolu, ko e anga hala e nau ngahi kui. Ko e whai mea uaki au whainga mai a isikeri, Palofita is scary in the hanga o tawa mai ku o ku hala. I ta huanga tuku a ki. Ma ha upe hanga ko ni ko e ko e fui whatata ko na tanoa ko e ke kui ko e na e whaere i mepe ku kui. Ta hanga se e suu whaka a ki ya. Na e mai e ka kai pe na uhanga o a kiu se kui ko e no pe he. Ta hanga se se ko e huinga e kui e tangata ko e ni. Kunga ko yang hala de o batua to yang hala de kui mai kui ko ki mua ada tala ne se sui kai o ka ko ko hinga ne ne kui ana ya kui nga ko yang hala de o batua to ko yang hala ai matua de o batua ka ko hinga ne kui ki tala ki ai kolori ya mo la la de o tua to ka so wi ne i fo mo wi ai ko foi poi ni ulo aki o feinga mai a ai skere ko ngato i ulo aki ki tala mai o kui kai ko hia e whānau, hia ko ia e mātua e tōke whānau. Te hange ko nika puke ha taha he whānau pata upehe, ko e puke ko e nā ko inga ko e motua upehe mo pehe, ko e whae upehe mo pehe ki kai. Tama e iskeri ku hala ia. O foi poini ulakia, foi poini o noa, o i otua, o kuwhai nes. Te hangarewe se isu o whamatala mai he kosperi o pehe, e hanga e o tua o tau te ai e toko taha ko toa pe o whata tau pe ki e nea ngahala i a ka ko e o tua ko e whai mes i te o whai to ton o tua o whai mes o whai to ton e o pehe ai ai ai o ngā kohi goi ni a iskeri o kua mai rewa te tau tolu e tau fua pe o whata tau pe ki e mea o tau whai Wange koe ni e whamau i peki tau tolu o pao ha tangata ki tau hui kai ke te tari e iki pe te te whanoko ke ne ngai wholofola pe te mui whakao tua e whamau te koe kata tau peki e mea koe au ai kei whamau i koe koe ngā koe whai hia mo e whai hia ho whae te koe no o tamai te koe ho kui whamau i peki e koe ngā koho anga hala au te ke mate te koe o anga hala Aia koe koe koe foi poinia po whenga ki uanga o whenga ki te ke tala atu. Te hanga whamau te ki tato whata tau te e tau mea koe ia. Ta he taimi koe o ku tau tafo ki ai me tau tō nou nou, tafo ki ai me tau ngā hea ngāla. Mo tau o mai tuku lolo, mo tau whakapapau, te hoko rewa ko ou e tau moui o tua. Tuna koe tau tali tali rei ia. O sami ko ki e ao ni e na o kamata tua e kulotu o anga sami o to e pou i mai befo ki e koi pou ni koi a i e o nga to i ulu aki o pe e mai o kumana tu i e o tua e me fai mesi o e i ki e o fai mesi e e fai mesi koi o mai he o tua o e fai mana wa o pa o e anga o pa pe a o ku tau Wanga sāme koe ni o kore wha mātō ato mō kore ke o tuake. Ufūrange mua ai ngai kōwi ko tōa pē. Ia mai rewa ne me si te hū mai ka te kautō.
Koia ko sa me ya ho ni. O kwa nge hata usio ki he atamai o toa pe kui tamai no Christ pe koe atamai koe a Kristo. O kwa hea ngai kakai o kuna uongo i tautea o ngā pe koe nau whaia ngai umea hala he kua i. Ta o ku pokos mai he o mai he sā me ia o tala mai e o te tau fuu tō wha mamasa he nai mea o kuita ke fu i nafu e anga ke tau wha mamasa ke nai umea he kohili. Au tonge tau hanga to e welcoming ke tau honga ia i he whai mesi ai o tua mo ne hanga o mai ka te tau tō koe o tua ku ofa. Ya kuto repeat pia fo i mea koe ni he te tala mai koe e se su e ne hanga o praho vare e koe o tua fokia e o praho vare. A kau whanongo o ne a kau whare si mo hanga e na whaka a ngā ia e ne ha o o feo i holo mo e kau tanak tuku hau mo kau tanak mo e kau whai kowi mo e kau whai anga hala. O hanga e se su o mai koe kakai koe kakai o mo i lerei e kai ke nau whi mau na tā toke tā. Koe ka kai o nau maha maha ki. E nau whi te mau na tore ai toke tā. Koe ka kai koe o ku nau pehe, o ku nau hao hao atu, o ku nau maha oni oni, o koe righteousness, o koe winga ki ai. Nau pehe pe nai tōru mu nau sai. Ai ru tau pehe, koe mea e ku tala mai koe e tohi koe nkona. Ai tui tapu koe nukus maha loro atu a ai tui tapu Francisi. Ane pehe kua e fwoi poin ne ua, ai feinga kua ke maa no ni koe ua ki. Ai mi koe kua pehe koho roto to koe iwi a au kune hanga to fwa maa no ni koe. Kua ke kaumaya e ai keresia mwe tapua ke au tua. Ai koe kua fwoi uinga unwa ki ia. Ta mai rea tope tui tapu Francisi uhala ia. Ihanga o pehe without the grace of God, your will can do everything. Ai nei winga ho ngai pere singi mo mea kui kai koe koe karasia ai iki po ke tāpoa ki ai iki. A kui ngā pe ko ho ko human effort. A mea na ke whinga tau dāma te keki ke pāo. A me tue tāra mai pe fwoi poine taha ki a ki e pressurism ki e motua koe ni koe ne ai koe kau pressurism. A koe fwoi koe mea anō wā ia. Koe ka koe koe poi ni ura ki, te kaua kia moe, moe, moe ilo. Koe noxism. Kau kama koe ku nau, nau ngawe keo nau atamai, reasoning, nau bebe, koe nau reasoning mihange ko, ko teka. E mai teka. I exist, therefore I am. Aungu ne hanga o mai koe kui ai, ko iai o ko iai. Ai ko ianga e koe kone. Kai kai ke iai e ni whakau kau, pero kai ke iai mo ne mea kone tāna o mai iai. Ai ko koe poine ua ko whengi wanga o whapara wātu. Ka ko hinga e koe humai koe e konga tohi hono ua, toi whamatalai mai iai, ai fu whai mesi ai o tua e konga tohi hono ua. Anga se su whamatala mai iai o ne pehe mai. Kuru tua te ne hanga te o tautea i koe whata tau pe i o ngai ngā ui koto pe na te whai. Ai koe, ai koe tau, koe tau tūtoni whaka o sia ki a te tau tolu, our final choice koe o tua, lau ia paula. E hene, hene hanga ko talango hua ke ne whai e kina ngalo, o ia ne tangata e ki. E hanga o tua whaka parehia i a Sesu. E au mai lewa, ala nora mea Paula ki kakai Filipaio ne pehe mai. Ko Kristo, kai hao haoa, e ne talango hua, e ne whai e fina ngalo a e ne tamai. A ki pe ne hanga o. MD ia, a ki pe ne hanga o. Tuku lolo ka kato a e ne mo'u i. A e ne tōnga whaka e tangata. Tane whai ai fina ngalo ai de tamai.
pe ko fai e si mangalo ne tamai o ne tari ai ai pekia i e kolosi o i te ko e ne ofa o fanongo i e mui mui e si mangalo ne tamai o ia e ku i e ne pekia ku kuhake ai e Kristo ai tangata katope i e hingoa pe ko ia o te hanga hoko ia te tau atolasio ai universi mtau ia i te deia o te mai e paula i konga tohi tu no wae ne tohi koe ke kai filipai se kufua siase ni a paula na e fokotu ia i ni manoa e ti i e mai siase na ne hanga o tu a ko filipai a ko ne tohi ko e ni ne fai mai e me pirisone ane pe e mai rewa e ne to e lau o pe ki siasi a honi mo trotolu ma o inga o pito ke community ki he community ke tau kaha i he tau opa kaha e tau ke tau mahi ngāwe o ke tau mua e kaha koi hao tau atamai ke tau iloa i nai kutua ke ne o mai rewa mea pehen ke kawasi koro ki nau tolu nau kumi pe ke nau lerei a nau tolu pe nau Pa se au i nau pa ke nau to e hanga na to ria ka mo mo ko mini di ka na ka mo mo ki nau to o to no de ka u hanga o o mui mui ye tna to nga se su a na to nga pa ka aki aki mui mo to nga ko hanga ko to ki la ro ko ka Kristo o ye ta u o mai ko ke ta u polo polo a ko ni ko se wi ko ha ne bu ka wa ko mi ai e ki a ko na ki ko ni me a ko na o fo ai wa ko ni a ko mai re ka te tau to lu to lu ke tau fai a me a ko da ber don ke tau anga e anga se su a ko ki tau to lu o ma u inga ke tau ko ho ko atu e tau fai anga o fo ka ha e o tua e anga tau mo u i ko to te e aua e toi di liu koe au di ese a honi ka i kaya pompom e tau iesi ki se iki i e tau lea o i tau ngāo e ne pereva pe o ku tau lea i kai uanga he o tua o mai e whainga maari e tai mu tau lea i kai ai e te tau tolu e li liu e tau whakakau kau o tua tamai li liu ai mo tau loto pe ku honga i ai ke tau hanga tari ai e ne paipa more more mo ne me si mo ne anga alo, alo opa lava ke tau liriu lava ke tau tafoki e ke hinga rai ke tau talango pua e fai e fina ngalo ai ne tamai e mani e ko ia koe fui fehu ia ko mai ka te tau tolu ko hae o ngofoha e ua o mo ui a koe a honi. Raks foha, koe ne, mahalo kuto lava peke tau hai te kakai o kuna o mo ui o ka horika, o ku na kafoki mai ke o tua, anga kawasi u e tiki ke, ke ngai u pa paito o kona tapu, anga kina o tolo kuna o mo ui aki e Campbell, ke na o mo ui dai no nau ta foki mai ai ai ko ko kalas pe ko wa pa pe wa ki to ta pe ko nau masi de si wa tau palogia o pe mau ke ka wa o ko na ki nau to to de fido i community ai mini vincent tau ta ko vincent ta pol o tau to ai funky mea o nau atu o atu pe ki mea ke to ko na tu e ngai masi wa ko ia ke roto whare o talo ki a koe ua, koe tolu, pe koha whaifikau, pe koha pasta, o ku ui ia, pe ne hoko, o pau, pe ne tala, ke ne kakai, e ne palo ki a, ke nau ta foki, so mātou ato, o tari a eki. Ono wha, tuha me mi pāre siasi o ku whemau, e nau ave nau wae ongo kuru pe kwa hana ki mea kuaki
Whaki mai ka kai, whaki mai ka tautopo. Ka kunau kei. Kwa se hangai pe, hangai tau maui. Moe tau pe kunau maari. Ako mea ko kunau whainga tā, kati ki nau tolu ke nau tāri. Ke nau talango fua, ke nau maui ke Kristo. Pe kutau tatau pe, pe soha noa. O ki nau tolu ia e, a kai unau maulot. O mau pehe lotu e sāpate. Ai ka pike nau tari na tōre a Kristo. Iro nau loto, o e nau mōui. O ku nau o pehe sāpate o mōui whaka sāpate. Kwa māo nio ni e sāpate. Te asku ia lotonga ui ke ia. Nau ange e nau mōe na toha pangani. Nau toki upe ki whare lotu. O toku māo nio ni e nau mōui. Ayo ko mai ko me ko ko sa keta wa ko ai ko me ko ni ko ko so ha no wa ya ko ta wa nge ko ku ta fo ka ngari ngari te ku ta u le rei ko ka u kristiane ku na o ngari le rei ka u ka be ke na u ta ri na to wa i ya nga na u to nga mo ui ko ki mo e na u mo ui te pa nga te ku na u ka te na fu sa ye me ko ta wa pe kwa fai ki kau o ku ne malanga ke ne kainga lotu ke ne hanga pe o o whaka aringa le rei ki whanongo ne kainga lotu ke ke ne hanga o ai ne malanga ke whai na le rei ke o tua to please God not to please the people pe koha si asi o kune mātua ki o mai ke lotu kata ke nao maue na tōru ia whai koto nō mo whai mēsi. Pē koha ako lau e soni sa sāpate, poku tau hanga nekrete e kau whai ako ke nau ako i e kamaiti ako ke nau liriu o hange ko Kristo pe ke nau tari e korofora e ki e kamata ke lalanga o tutupo e nau mōi. Ai kua ngai umea e kua mai katei tau tōru koe hae mea o porengi tau tōru ki ai Pai me te tau wako ai me pai e finangalo e iki, finangalo e otua e a kotoa pe. Ako mea kotoa pe te tau whai, mea te tau re aki, ai ke tau hilo ia. Ako mea koku o mai koe ka te tau tau lu, o koe pe ke tau mui, koe koe pointo no hoko, koe ke tau mui, ke tau opau, koe ke te ke tau tafoki, e otua, o kui kai ke tau mui. O mai be i gefa nga maare e te tau tolu, te tau ta foki, mo tau o mai o tuku lolo, o reke nga tai te tau hanga o open be ke tau hanga ta ta e lau maare ma no niki hao whaka mo i tau whaka mo e tau mo i. O kai mea utong te tau o mai e ki konga tohi koni o mai te tau wako ai ke te tau tolu, te tau a, se pong pong koto a pe, fai e tau lot, kore e lau maare ma no niki hao kene take e tau mo i. Ta take e tau anga tau whakaukau, anga e tau mea ki ahoia, kore e kike na tataki ki tau tolu. Pene a ukoia ki tau pau ke kuri, tau mai o mana manat, examen of conscious, o tau kore ke kike to koni mai. E tau hanga o tukutu watu e ngai umea kotoa pena tau, tau ngai kau nou nou e tau mui na tau pai. O kore pe ke toko ni ma di tau tō, o ki tau tō luke, koe anga hala, koe mea wai wai pe. O koe whaka o si, mea wō mai ka te tau tō lu, i heo ngos pōha e ua koe ni, pōha koe ni nai tari i kai pe ane, whai fina ngalo e ne tamai, ngos pōha ua nai tari i o, mo i taike ne whai e fina ngalo e ne tamai, o kuia te ki tau tō lu pe, ai unganga ngos pōha koe ni ua koe ni. Pe ku tau tari i kei, i kai, ka tau o o whai e ni kina ngalo. Pe ku tau tari i o, ka i kei ke tau whai e no kina ngalo mo no loto. O mai pe kete ki tau tolu ke tau whakakau kau, o o tua o whai mes, whai manawa ofa. O ne o mai e taimi kete ki tau tolu, pa ku tei ke tau tari e iki, mai taimi kete tau tolu ke tau teu teu ai. E ka ia ia e, ngai taimi koe tau teu teu ko ia, lava ke tau whakatomala, o tau liu, o tau hanga whakawhi ia lau maare maa o nioni a o tua.
e me hao tataki ki kao po. Ore mua e oua koe ni, e kike toko ni mai e tau kamataanga e koe taimi koe ni e taimi anga mahe ni e sāpate hono ua no kamataanga e a pongpong e a mō ni te lava ke tau reach out rai ke iki sa ke ngata pe e tau lea e tau whakau kau a pe fo ke mea kata pe o tau whai koe tau mātua ki tu kuloro e iki o ange mō ne lau a paula o kai ko paula pe au ka o kawaisi a te au i e kumate mō mō ui o ko hanga tu kuloro kato a pe mea kato a pe ui pe koe i mō ui a kawaisi i loto i a te au palo mo bea mo fanongo mai ata wange ke kau mo ai tio mo ai singa ko to peo e apa ta anga wiki ko ni wa o fala he ka ki moto e o wa o ha tamai ba o lau mari ma jo amen

0: I mean that by Mata got the Tangata, he lot fight me at the Damana Kaja Likikia. K fine Tanta, yeah, a lot of pressure from outside sometimes, and we make decision that, you know, go ahead, Mata Gutato Gidali, Agatato Mata Gidia, it Tangata, eh? Tafakafta, mo tau how to do ya. The Fakamana to make it out of the meton with Taua. Or find out only. Yeah, any update my tawe kalesia? Hende ne koi kora te kalesia ko lua ne tausia ko lua malo mit maduok malo it vai taimi tene?
1: Maore koi tausia lo ino atanga.
0: Iya, no atanga.
1: Ini lo mawa koi ino
0: Iyo, anything you want to update sa tautin whakalonglong kia igi ngalue luenga mo atea? Mai seo kilo tato ko pilipiri atu ni mo te kalisi masi mo te a mine hauke iye ni atou pela whaka moe moenga mo ni ana o tou polo kalame pela e fiesia mo tautin whakalonglong ita i 15 ni ya. Inle?
1: Whakutai pala. Mato nei ne. Ne toi atu nei te matou fono.
0: Iyo.
1: Tena te pulenga.
0: Te pulenga, iyo.
1: Wa moe moe te fono e. Saka toka toka ia ia te pulenga ki te tolus hulu o pono lahi o te kale siki san tū balu. Saka tau tau ke whai i konei te luafe lua fulu balu.
0: Oh, ok. Tau lua tau hanga, ne?
1: Saka toka toka atua. Saka moe monga kona. O te meke me whai o toka. Tenei ne toi o ti te afi afi nei. Te whata ka te lotu pono o te pono. Whai i wai te mata.
0: Afa se pulu pong pong ini. Iya ko ngali jana ko tau jana ko ni fa kalong longo fia. Fia kawa tu hoki kite tapo ke ngate na fa ta fata ke ya. Ke kawa tu ke ai ni ko ngali tena. Na ha jero pulu kala me ta fata fa jelo tu o ji ai fa de kai nga ko fa ta nga pe he. Be na ta fa no be na lu. Ok
1: ya.
0: Ha. Mata ko do yo te fia ta fata a. Henni?
1: Ah,
0: hei lo tō nulo, ne?
1: Tēnā hoki rā te kai.
0: Tēnā hoki rā. Ia.
1: Hei, tēnā hoki rā te kai tōlu a pehe.
0: Oh, mai i e kālesia. Ia. Ok. Tēnā
1: mō te fia te lo, mō te pā.
0: Ia. Mō te mātou keng fōkalai e mānana ko keng batu o. Keng rō tō kākula ka hei nro mō te whai ngā pālota, you know?
1: Ia, ia.
0: Tēnā mana whai ea. E ai mau kuna tāmiri moale. Tēnā e Italian ea kea. Ke loa tuwa. O chia ki tau kāinga ko laka hand roll kea. Ke to make sure oa. Ke whaka mauru to ingoa. Ko te mekam whai oa. O me ko hea paula mo te ta pālo tā ngā talua. Ko mauru turn up on the last day. Enroll i kona pālo ta hoke lo kānira. Ko tapu tea. Ko tin whaka mapulingi nan te mālo tēne tea. You need to enroll lua by yaso I mean politiki ka tola to go to me ga ko to jino ko la PC tele yo nga lua me ke ba to pa lo ta ka ko hen fine na to wa o pa lo ta ta ko to ka ke mata pula pula ne a ba no nga ko ne ai o ko nga li na ba de lua tau hanga ne hopefully me ki tau visa mo me pela ya ko nga me ne ko ne ta to fa ka long wa to the New Zealand first mo te labor party mo lo to wa Molotov policy, ko ako lang yung ngali ang Molotov policy ko na iya. Manafay, if they get back into power, ko ha, kapag mafuli ate, at ula fono. So let's hope na mo to kain nga ko na may kit fay nga fono tanga ite luwa felos pulo balo ko ha. Ko fay nga fia kit fay nga wa, may buko na iya. Teka ko lai luwa tau hanga, kako te New Zealand first, kako te, when I interviewed Phil Twyford last week, e te polo kalame tato, ta whai mai lato i pura ki te lima tau hanga, ne? Ta ko mau wawa, o you can stay for, te leba i tolu mahina, ne? But ka mau wane koi o whano in and out within that 5 years, ne? Ko ngali, pera, ne? If they get into power, ko ngali ki dea, pakan honga tū la whono tēnā. A ko ngali intervi no Arthur and I te, no, te nai muatu. Ora, la tau pula ki te lua tau hanga te a, te visa te nā, ne, a free visa te nā hoki. So, ai, ko te lua mo te lima, mo te lepa hoki te nā, bea me tai pau hoki paka nohono ngai. A la tau ni, kai pala, but let's wait and see, ne, hei, politiki katoa, ne. Ia, kai ko, ia, pakutai lahi o kilo mo te whakamano me tautai mita pepten ege. Takitaki mai ne ko e te whainga polo kalame tāo e te pepten ege. Kako, hey, all the best. Ia ka te whitau tātua te whata te whai ngā lotu te nā te whata, ne?
1: Ai, ok, papatai.
0: Ia. Kwa lofa lahi atu, ne? Manu e te pō.
1: Lofa atu, manu e te fiafi.
0: Ia, tau whā mua. Whā. Ia ko te tamana tēnā ko Henele te kapei, mo te whakau mo tāwe te whaftenei, tēnā mau mai I te tuhi ko e feso I ono, mai te sefulu ki te sefulu balu, ia, ngāri kilo te hau te whakau te whaftenei, ne, tātou, ne, ke I whai te mea tōnu taimi katoa me tēnā te loto te aliki, ne, I know, sometimes tātou o mātaku fō tātou ki tangata mō mea loi ko lai mea, kā ko hei mātaku tātou, hei manatūn tātou, mga te aliki te kota hei tēne tau tātou mātaku ki ai, I whakai kui kunga tātou, tōku lai whai, e whai te mea tōnu I taimi kato, me tēnā te loto te aliki, you know? Mene pē hea koe o, you might get into trouble for, you know? But, te mea tāua, me kai matako koe ki te aliki, e whai te mea tōnu I taimi kato. Amen, amen, amen. Ki te muna te awhi awhi tēnei hui. Ki a te aliki, me tēnā muna ngāli te awhi awhi tēnei. Tō e whakamanatu mai ka tātou. Tātou tino tali tonu. Ko te aliki tuko tahi mātaku tātou ki aike, whai te mea tonu tai mika tōa, ka hei ko tangata, ne? Wiki e tāliki mo te muna tēnā tuku mani tēnā tāwini, ka hei neki whakalonga tāo ki te pehe tēnei, te tupu sili sili, yes, tuko tahi leo te tupu sili sili, ko te aliki tuko tahi, tēnei tu e uhua tungina te whānaho ki tēnei ko mei, ko mei ka tēnei la, te tupu sili sili.

Pimo no tu wan mitan tai miko sporo ta hene minute te kanga te chula e fit pa to sa to to pa pene fai tala e nei e ngalo o fano ke australia ke ana te na moko puna hoki te na pa po fana ka we lo te fai tu te na ko to mai hoki te tai na hoki te nei ko fo se mo talua mo tala mo ta wa te 15

0: Ako na meurengi mene banan kiripasi mei New Zealand Pacific Media Network. Nara kukuki nta wika yu, nara kawang orang banan kiripasi buka mi. Te inga te kakai tau, kasi mga pene kasi boki nun te merung. Te tai yu angane, ikukuri ngane ni pusimaya, ala sakai diri. Yu angane, pasta murioro takua mente KPC NZ. Are ena te kanakua te teakan sebasa bai bukin puakan ngane ta meira. Ane kawukana pa arakawang orang ayo imai na suwaki. Na puse maya pasta te murioro na kon ana program.
1: Sa mga pali na puse maya kinditay ayo na kon narante atua te tama te nasa o te tam na yeri roiri. Imai na suwaki na kaukira te tataro sa kani atuara sa tataro. Atuara a tamara are ponu wea ni karawa a nāpa, ponu wea ni te mea unkoe a wea ni te makuri. Are ko moni pa ni te mimitong a ko onda ken te isiaki. Are ponu nampai te mua a wampai nepa te toki. Are ko te imetua ni ka mea uira, ko puokira, a ko kai zizira te atua, i ron tamne mni puopuoki. Inanon Makan na makoi am tangira awa matata iyo amet. Damero ang titay ayo. Dita ki maki amina inanon chungora ang titay ay. Sa peti atam ni nipopo ki mananora ay ka mangori. Paena kay rida ay na po kira. Ay na ranira inanon nam banawana ay nanon nam datakaw. Are na kata inanora tetua, ia nam teka, aika meu, au aika maka. Anganira amrau, mai mua narawa kia ni karakua sena. Mkai sabeteiko na naroire, ia waran nasimari Yesu Kristo. Are ipon narawea, awara saka meu kai, on nakitoki. Amen. Sipangara, ntetai ayo, teteka aya kangai, Kuata ke kokina roi Kristo. Eng ponte sisirak. Kuata ke kokina roi Kristo. Te tata ni matang, do you know Christ personally? Aya katiak. Ongurara nti tai eyo, yon nana wankiri o te wema etayo. Nti makorua te pi me onoua. Ae moana ki te wareware, men te pima te nua, na kon te pima o noua. Mea taio te pima o noua. A te kipu ni waka. Wareware, te pima te nua, na kon te pima o noua. Te rana non te taaka a Kristo, E arang kai e akitoki naran na Yesu panasin tiamata. E arang kai sipundiay ni kina roi Yesu. Te Kristo e pon na komente teakan nepera e nanuna e siya kameyu. E rikin naran na Yesu panasin tiamata. Pa ipukin pai Aika menna na paipara te atua, ibukin ka mea wan non nata men te mete, nipure. E pondia ini mete, te karea, ni ka parapure, a enana ko te rara, e raran te ameta. Akia te karea, e te ameta, e koro roi in te isiaki. Ma ponsi te atua, e isiaki. Awane, Bukin ruon te atua, ruon na sinare Yesu Kristo. Enarik pati ameta. Enarik ini iriko. A enanako terara no ameta. Amen imete, patekaria ni kaparapure. Airiki Yesu panasin te ameta. Pa aonga ni koropukin. Aika asen pa iria ki ron te atua. Kinakin Yesu Pone king in te mga pungiaki, in te tamnei. Pa ane king in te pitaki, men te meu rimo, na kon te meu a po. Earang, mkai ngaira, Christian, sitako, sikona, sikina roi, Yesu Kristo, me aokoro anuan meura. Akea te pitaki, awakea te rikiraki. A e me mera, yunimaki. Yoan kawai na Yesu na konte kai tangaki. Ike e nakakoro a ia i pukin anapapaere te atua. Pa e na mate. Pa te karea i kaparapure i pukin pure na nape. Me iei te kanganga pa tansi a kakuaua. A tuei meni kina anna ta roi Kristo Yesu. Kwa kikona antaya kina rongorongon te amata. Kwa kikina roi. Esisira ki Yesu.

se te kristo i an te kaitangaki. Tā e kaya ka roi ke tā e angana ki te kaya ka Petero, i ron te atua. E taku Iesu, e nang doko, anatai na sinti amata ni kamara kaki. Angkai e kaya ka roi Petero, Aia tāna pa te pai e nang riki na koina, na koni Iesu. Au ane te ka nganga, a kea ai kina roi Kristo. Ntara ki ia, anareire Iesu, a ke asia ni uiria, inaro ni te tai te nua tapu ni te ririki. A Petero, are te aki tatapara, are te pipiriri moa, E kia taia, bai asia ni piriri moa ni pataere. E kataia ni totokoa mate ni Yesu i an te kaipangaki. Iuta, e tauroa ni kapua ana ko te Kristo a reirei ni kapene. O ni nakea ai o ni makina te Kristo. Ai kai ni tanne, ma mea rai ana reirei, ma ni kotaki ma iutaia. A kia taia, Papaya i kataia ni pule. Are e roko iei te Kristo, pae na mate i pukina. Simang katei na pasisira ki na koira. A ke sene mga uosiri kaki. Pareitan, a ke sasene ka ongurayaki. Atara a kin narora. Iyon na re sasene ongurayaki na. Inanon tereirei ke sipangara ei. Inura na patikanga nga ni Yesu i roura. Ngaira ai ka siatongira. Patansa i rira Kristo. Anatoro, bae nasi ipute atei. Anasi ipute atua. Ai ka Christian. Ake i roura. Aene makina manika kua ua. A mamerara ai kai. Arakairua. Apuntai anipure. Are a eariki ni mate iei, Kristo. Kana seki atai, keni kinai arapure, a siponnaki, konana ta roi puki ni maten, Kristo i an te kaipangaki. Eriki, inakin, te atakin te pure, i ronte i sapure, aponna takin, a kakoa wakin ni maten te Kristo. Awane, ayakarika, epitaki. Ngai are akia e konani ki nga Iesu. Ni karokoa te tai are kokina i mua. Am kairua a ke kose ni karoi i nanu ni meium. Ako sipa konani ki nga roi Iesu. Kinakin Iesu. Koni kinakin i mua ampure. Papon nane reken te pitaki. Mente meu rimua na konte meu e po. A e kakoa uaki. Ane, pa kanaere ke irom, kinakin Yesu pa kuata i ampure. A kua kakoa ua wa meten, Yesu Kristo i ante ka ipangaki. Ani kakoa ua mga usina. A kua papisito waki. Iron te tamne i arero irei. Kam na kapaia tari ua maneu inanon tiongora ayo, Mene mga pusia tamne na ni ipopok. E nakarawan di pa na area sa nunikia. Inanoran ti tayo ayo. Paya na uwana inanon may aura. Pa sinapanin kakapaya ki ay. Amen. Sinatataro. Atuara. Are kosan na nganira. Sipangara. Kosan na nganira. Arasianaki. Pakanan tam nera, pa ananuai tam nera yei. Ipena ayo te atua inanora, pa kawaya inano narasipasipa na pati atua no ko yerora. Pa ayo sipangara, areko sen pa iria pakanuan te tayo yo. Ainarikina pa ayo te atua, pa kakorakora akira, Kameruru ngara. Tarikira kera. Aukatei matuara ina noni meura noni meki.

men ta kapuri na kono kaim de songrari kwa mga tawroi na bedari kin amrerio e dari kin nam kongrai yo pmn kripes men nam tapare ko ngran me yai sabon nga te nga amon de besna koim ina nun de mai toro toro wai yo ke ara ta pa yo e oakland manukau inu siran o ponang kieta ta mai toro yo an oakland kai yere sabon iriana ra kamauri na koim ko yere ko menan nam tapo are ko ngra me yai te teng amon te mai toro toro na koim Arganda ni nga paena koroi a mui kena iyo ke sa mga tauroi na pen ni darikim ngai tato ni tata iyo o ami producer e chao senoka inanon na mi tairika iyo ni kaka meroroin kami ni kaka ngurain kami droning kami inanon te weekend na iyo ke kapanian te weekend ibukin te namakai na iyo e tipetempa ke sa mga tokarate namakai na apurire inanon te meo me te merurung e ya papa kike ayo inanon na napepeire tamerari karawa ke ngai ari te ka me ori ati te sirang go gore guys na mga ha ron go na bena ron di weekend na yo ko pa sen tapa kai ko san karikira mendi ne ira pa am sa kamero ro go na ron di tai ri kai yo ibukin panan ki di bes me yo no siran sino ma kina ko ira ri kem ni karo gare sin mga mawa ge ke ri ka ge ri kem na ra tai ri cha wo are na to ki panan ki di bes i me a no siran ke ngayari sino ma kina ko na ko ngra yo ni karo gare po po ar tai ke sina ka me wi na ra no ra ko na na para ki di bes ta pe wo ka ta a tangira ki kanoka ki inanun te tairika iyo opon tape wa kongora na peri dian te tairi te wike na iyo ke ngay ere kike mei roa ni dan tairika iyo sinatui mea toira rikim ni karawari na mawa sinamanga mawa mehira rikim

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Tamna pene ni Māori ara Kiribati community arata nongora arausu ake kama ngora de pongei. Kano koko pene katei kawai me amutu pakamna na koni yangua te kan nakawa kete na koni kan te pote itari ke toa ni pone kan kamengang itari ke imerawa. Ururinga are rang kakawa ki Māorim iman kitanan on tepe. Kakawa ki pa irakin tayen kawai aki anakuna ang tutukoy kangang. Nora tawan kanwan min tepong me mangingin ke piripirin te yabus me tora. O noria pa anariay ni yeye ya life jacket kainam pos. O ringa tuangia kainam maus ke antay aron na kunakom kunanakia o kunoaki ni ngay. Erang kukurei te Coast Guard ni pupuki a kain community na ko yon New Zealand o Tearoa ipukin kawakinan me urim na mini pos. Angareirei yon aron me urim awana ipopo kineve ipukin the rescue ke kakayay anaki apua ke abisina ko itahari ke merawa. Erang pepe te yakouru ana ipopo ki meang kami pa kamna kukurei men meno men naki kapua ne pai inano na mita ini kapua ngana ke ni mamananga itahari men merawa. Oni meanga pon no kira meang kami no kiria ami usu. Kawara kouska toren said ipukin kawai me ang anako ni popoki ipukin me aurim ni kabonga na ang boss yei tayen tam ni me kosis nepe ay kataw roy ipukin kabonga na ang roy ang boss me kai sa tabi katipanan ni kakaitaw o takaraparapan na koy mi ipukin ami pouto ka nepe ni kawakini kami me ami usu o ami community men takapuan pay itari o meron pinanin kanye o sinakatanga mo ati kuna towa na erang kukongora o men ringa tenano. Si kukurei ni kong urae ko te akanti ane ni apo doana, meiron pe tien e atuna pa story to tell. Te ane ni ki te waiata ayo e bun kainis me teisin to toko iroi atei. Te kunang kanda iyo ka ngapon te karaki me iroi ausu e katenua. Na kai aspa aroi me ayawake ka akaroi. Sisiraki yon ka kai po kai ay pukia ayatei. Ibukin teisin to toko. Erang okoro te kuna iyo patay kana ke manemena. Epo nako nepe men oin aya paya pes na kai. Ari yama miraki men karina ki pa kanuan te akan te kuna. Ke kanuan te akan te kuna iyo are story to tell. Kanako kan nora ari kira ngorokon te kuna iyo nora te birim. Te yanini yon story to tell. Ke karikari ki ongoram yon healthnz.govt.nz. /story to tell. Kukuna anebe nore yon nara Facebook page. Menge nani awa yoriki story to tell made on Betty Ann.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oh, mera te sahara men te kona ni akar koira naratai e wawi te minis na kontiau te te pui me tawana. Oh, arakanta ni ngapa kamasa no te kona ni ari story to tell me iron peti and arakanta ni ngapa ere kene pe yeis bangami ke na yarongai. I think it's very it's such an emotional song, but e pun rana re narun re se san te ki noi e ma mira ki aya pa pa pa pa na ki a anga ayas aya aya te ga aki ana ki na konte te kona yo ba kan wan te kona yo ki a ngayeren kami te ra mi ngon te te song ayo a te rana me romi kanwan te kuna yo ke kana yai me romi ka ma ma she ma ngaira na kon mi ko ngra yo pm en kribes kam kona na be na kon na facebook page na ngami message on just to share some thoughts on this story ani ke te te wa ya ta ke te ani ne ani story to tell kan kona ri ki nori yon ara facebook page na yari na gori ko ngora kana ko kan kar ke ri ko ngora am ki na kon te the website that is sustainable and tech in that it health and safety.

0: FMN Kiribati.
1: Pukin tira pa kona tapara para na kais po mea na sariri ya matei. E kakawa ki pa kona karekea amritaki o ni kikina e mo te tamero mea na sariri ya matei. A kona kona ni korawane in tai ya mo te wako. Kana kona kona na ya matei men na yariri a tai tapara karekea te merina ya waririki a sisira kina na sariri ya matei. Pa e wara na keke yekin sariri a nungora na peirun te sariri ya ne pa tira te yango ni pobo kina koim. E kona koroia pa pokan na nariri awana ke ke kina sim tere ade kona koro ina no numa nga te pai ka awaki pata perang ira karo sina poki ana sira na yare ina no numa nga

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: PMN Kiribati se waya kina kana kwante kana kwana entiara monte te maro. Kana koka ko wa pe uru ka kiswan te makuri. O tangi rene kara kwam tangi tang. Reita ki mea PMN on the number. Ake wanua ke ake. Is wano wa tenua. Tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona ala pen reita ki mea the Broadcasting Standards Authority. The number. Ake wanua ke ake. Tenua onowa onowa. Rai wa rai wanowa. Ke na kon na your website. bsa.govt.nz. Hariye ni kara kwa kita yen tangi tang. Wabu kita pung menta tayi ari. Kana kwa kia ita kana
2: Kia ora, kona mea ori te songora nam kong rai o panan ki ribes. Te pego te minis, o ai a pone pe te awa te pui me tau ana. Me ngai nani o sina rani kun te kuna. Ai o ai kawara ngai te kakai tau a te kakarabaraba. Kai e kuna andiki roana kira me irom men nam tapo. Are e kong ora me ia i araganta ni ngapa. Ina koroi te weta, ina koroi kanoa na mui kena i o. O kukukure ine pe iai mea musu o pon rohorom ki antai ere kukakaki. Posu mea ngai ake, ere ko mene rarikina. Nungo ora me ngai yo nam kong. Rayo panan kiri bes, nungu orang nak hoiran roro ni dah. Sekarang kita was kakar barap, kai sekunan kakai sepuah kina nanti ya. Ni memer roro memang koi ke, ni pun noin nara dia dia ni kiri bes. Aku saya ramai ke, ai rara parat dia. Ti tes bang ayo ke, nak hoiran tetap menira nak kai sepun. Kunan rita kini nara dia dia ni kiri bes yanti. Tia peni ane na iyo e nusira no tia roa. Ngai rei kiribes ngon nara tapa iyo. Ongko ero ko mga tumeira, kio ko tumeira nam tabo. Me isinan ko nusira, nuko pesa ne ben raba. Bukin nam tai ere kwa ngani ra. Te tai rika iyo sina waki nako. Oh, te tai iyo ong kanin jawat meto wana kona roana ki. Te kakan te rong rong mwante wiki anako ki. Imai nesina roana kundinan news e kapo ki rong rong e kapo. Nako nte wate pime wawan te nuka ni bong ngai ere keke mei. Roani ra nam kano kumana iyo panan kiribes. Ngai roa mi tato ni tatai yo au chia suno ka mi producer i bukin na mi kwa ngora yo pi emin kiribes mei nusiran mei yo tiaroa mei manukau o klan tamaki makaura

Kona mewra gyda sawr am yr baran bu ymyn gyda bys mae New Zealand yn gyda bywyd yn anodd o'r hosas yn gyda rhaid bwyn mynd ar yr hwn chadig ar ono os yna rhaid ni'n gymi ein gan yn tew a yw bwgyn na mi o mora a bwyn di yng Nghyrru gyda bys gai gwrdd dim eto yn oed yn baran bu ymyn gyda bys mae New Zealand Rami Ethan Charles a neu tato ni o stay tuned o mora na rhaid ono gyda bywyd yn gyda rhaid bwyn mi dy wiki a yw kona Māori Rami Ethan Charles, nā wāriki I rōrō nō koi mīnta tei o keke mei. Kona Māori. E sani yāo ia tau tēka pā e naka mauna ke nōni a mīnta NCE hei, pun man tiri kua tā wā pī maunua. Awa iu are e sani karika tēki kūrei puni rui a tēin Māori o a tēin napa a inda bende pētipika yō New Zealand. A sani kōtana pā ia tēpa ia ngatāndi rei, pā e naka nā nōta ki te maisa e ngā me te ngā maisi a tei, pun man tipita ki anaka nā karoke. E tākona pētana rō pā man tipita ki e, a gai roro ka dai pa ana rein pas te nua mai sin ai a subject ana kona ana ban kai kera kena mai sin te ka per mane na kon ne mapi ma wa nua te million a e pon te meto ana pan gai nuera ke pon te pa ke te few price gai e pon wa ki kona pa te bubu kan te middle east ari e kari ka bubu kan te global oil market e tako te prime minister Christopher Luxon pa mai sin te pa ke the New Zealand fuel supply e pon e tau nape ni karo kote na magaina in November. E tako te mena te porirua budget advisor pa amais tena nusu e a san buta ia kiwi saiva fund a ni kai tara bone mea ui a kaino ni. E tako nape tena pa tena beneficiaries yo New Zealand a kare kia si wapu wane mea mea tuwana tara in the week pon i mean bone na yaus a yaus in the mea kangana e san tau. Asa the Maori Language Commission, ni ka ungai ato koraki e ariri ni a kapongana ante tete ki te reo Maori, pa ana kapongana na ki a te mea ngana arana paipure. O aswana pa pa tukoraki kana anangira paka u te tete ana ponia ina pa nipopo. John Christchurch, the University of Otago, e kauka anatapo, e sana kauka anatapo ni teriri, e po tene pupua te milion te tara pona, e nanakin pa te wai ora medical campus, o e sana pa nipusama e te maise, te wana tanga ni me pupua maise ate, Niko taki me tansariri. E sani yoi the national pa e naka tira ki ene mengon maisi a prisimen e po wan ipukin katoa me wan tararuan tanan public transport nga narona pa iyo kin tau teaka i min tiri diri ni ayo. E sana kona katanoa that the national e poni min kaukan the city rail link iro ia e nakon dha me tanga at pota namata in the weekend ano. E nakon ni mewa te smara ni mewa te bidion bon te karikira kayo. A e teakina ki pa e pisima karikin kai te peon mo manangan tai. As a foreign minister Winston Peters in naki pusamaya trono wari angkoa e na karawa ki yo New Zealand Pacific Garden Forums meeting te riki anaro. E riki ayo poni minno sena konde na teaka te cabinet a retak pa ia ki kongo. As antang ina teripa pa e naka wari riki amai sen te ki we save a contribution sena konde no what percent na e naki ka iruru ia taane maguri pa e na tawa ki ai contribution sen te tai na pa ayo ngai e rangi na bobo ka ponte meo men rota ki te pota nāmata. E tako tau, tau wana te pota ki te Māori Health Organization, ba te nāan Bokim Trust, a ka pōngana a pōka te maisen mani wapi me wanua te miriun. E a pōndia ina ko ia, te mani ane a pōndia ina kon pōka arun te nāan communities, ai ka kaina no te pōpōki, ai wari ka ikarika mani. Yon wanua tu e tako te pairasi pa te mi tērio ni ka mimi ke te miracle, ai a meu kain te kaibuke e MV Matui Ferry ke e ina koi marawa. Me era watana pangkai e ka apan asan buara pataia. Yon tuku kailans e taku te sa karaki ke te historian te menan te apayu pa te wara ke ka asan apan karawa te makuli nurupai na kontenan Edstone te Nikau Cemetery apan dia ina penene kapore. Katien tuku kailans board upgrade e na kona anapu wana baron na niango American tararua ani ka po ana pe te pain po e tapo international relations expert Dr. AI Kilipi pa aki at ko pana me te mimi nga i eta ora i america a etangi te ma ora penrin pa energy pa te friendly board pa en a pora ka manu antion te pete ke por me iru i tani o awa e na ke ro no te mera te pete ke o en a pora na paron ka rikira ken o ka manu ant ko pa intia pa na ron te minor e tapo te ro ro ka skar ke pa taura inka i Amerika ni kotake menu silan, ni buoka mana na kinta karikira kai yo, e maisena te pupua o tuwana te milion te tara te upgrade i on the port Penrin, ke te Penrin port.
E te mito te Green Party ni ka manua anaka ini pere yon te kiwi mart policy. E taka te Green MP tene au tuino pa kame anakuan te publicly owned supermarket chain e na poka arun po roain tina na marake na kuya tina an kiwi families. E sa tia pa PC ni ka tanota te ka nganga ki te HIV emergency yon PC e taka te Ministry of Health pa e na kun nunungau ni maisi e kawai e reke iroia te HIV. E tāko nāpēta lorau pā iei iriki a kunia kina pendeke iroi e te HIV puni man te susu e te pene pene karaoke i on te apēio. E kāna kua naka uring te safe travel puni nako ia tāna mamananga pā aria in tutuko ia puni man te ora keio puni man te maguri na pene meneri pore a ia kima. E santa kua tari pā pāti pā e na kāna ana ua tain te visa free travel nako ia kainda pende pete pike i on New Zealand. E tako te pāti e iu pai na pipiti, o meni pōro ina pēna koi e tana nusu ni mga gais pō pūni me iau kora iorki, ke ndo kona pēni kai e te pōtaki. E tako tono rona pēsikara kia pa, a sani kōta kukurei an pusimai e te iau ngai iu tāni kai riri pūni menda pēnda pēti pēki, pa e sani kauka te iau ke ni kauka ngai te tenumua tena makaina at visa free, ndoko ion nusina. Sabi ni kōma kina pēngai te National Party ni kōrawa te katamaroa ntai en supermarket ion nusina. Ayong iya pa ena wo with the separate chain ni kariki ana pa tenua tayen supermarket groups e bubur eta ko tono roba de consumer New Zealand esa na buto kati yang oyo na yaki poroi ni yang oyo mati hect eta ko te act pa ena tutukoa ti yang oyo esa na karo ana tega de panatus ni takupa pa eriain buto kaki me awia oron tarruaki atei eta ko te charity puata kayo e te panatus pa e pun kona ni puata mai sa apu pua ni mabui te pirion te taran te riku puata ni mabui kana aruna pa aki tu paki roi aruna na yaka inono te ai mea yaka nganga o a te ika wade ki onu sinan e tangi te panatus pa tenan political parties e ka ayang wang kai atini aki ena konti ausintei anamon pa ia aia tupa

0: ka ki motu ta san ka tora ye pun men na ra run ka ke rono ar kan tani nga pa ta maro am tai ga yo ko pe sin ara pa men nam ta bo ar ye koro ni da me ye banan pi men ki bes me inu sir
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: va New Zealand on ne i bukin nam poto kati me tuan nakon na rakong ora.
1: Tamne pene ni me aure ara kiripes community arata nongora arausu a ke kama ora de pongei. Kano kuku pene kati kawai me amutu pakamnan nakon ni yangwa te kan nakawa ke te nakon ni kan te pote pui tari ke toa ni pun kan kamengang i tari ke i merawa. Ururinga are rang kakawa ki me urim i maan kitanan on chepe. Kakawa ki pa irakin tayen kawai aki anakuna ang tutukoy kangang. Nora tawan kanwan min tepong me mangingin ke piripirin te yabus me tora. O noria pa anariay ni yeye ya life jacket kainan pos. O uringa tuangia kainan maus ke antay aron na kunakom kunanakia o kunwaki ni ngay. Erang kukurei te Coast Guard ni pupuki a kain community na ko yon New Zealand o Tiaroa ipukin kawakinan me urim na mini pos. Ang areirei yon aron me urim awan ay bobo kinebe ibukin the rescue ke kakaya yan aki apua ke abisina ko itahari ke merawa. Erang pepe te yakouru anay bobo ki miang kami pa kam na kukurei men meno men na ki kapuane pai inano na mita ini kapuangan ake ni mamananga itahari men merawa. O ni mga pon no kira may ngami no kiriya ami usu. Kawara kouska Torin said ibukin kawai me ang anako ni popoki ibukin me aurim ni kabonga na ang bos. Ya itayan tam ni me kosis nepe ay kataw roy ibukin kabonga na ang roy ang bos. May kay sa tabi katipanan ni kakaitaw o takaraparapan na ko imi ibukin ami pouto ka nepe ni kawakini kami me ami usu o ami community men takapuanipay itari o meraw.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi, pontinga te kamauri a te katikera i ngoia. Kora ki ke aspara ya te kende pong te week ayo. Ah, tino na pa te weekend. Pon te katikera i men banana ki te pasi ni bukin na mi. Toka nei ya te kama eva kati mana kari ya na riki na mi koron to na riki mi diriki. Ah, ai pon na mi pa uare te mauri te roi. Oh, te tapo mo. Oh, tukunang kanayong kanay. Atas nakana ko na kami.

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Alofa, kia ora, kam na Māori ina kon na mi kong rai o banana kiribasi. Mei nu sira na PMN kiribasi ka kai tau. O ni ka karabaraba ka isi punti mea toa. Dere itake mea kami, di na non te ea yo. Nungongora mea kami, ni ka kakipos mea kami, na non te taireki. E mon te tamero ai yo, te nukana ponga yo ke. Wapui mei suan te petemba, o atanga a wapui manoa. E rangtave te taige, tēnā makaine te wiki e nā roko asa mga tokara tēnā makaine pou o ki tō pāngai ere. Sa ponang ka kai tau kai si kunande ere itake mea ngkoe nanu nam kua ngora panani ki tipesa iyo. O kua tei ante pōnga iyo ke te tā besa iyo wapi mei suan stupetempa. O te pōnga iyo e nā mua kaukan te Tuvalu Language Week vai aso o te ngana Tuvalu. E wara ki e. Na kaina ken kane, na konta kona pong, te nua, no ki tōpa ngai are nam kongra iyo PMN ki tibesk. Ina nun te awa iyo ke en, nika rukua re na mga puar tai, sina kano koi na pata pewa tena anukona. Tuvalu ni nanun nam program iyo ke kaipun, hiaire kere gen na pera e ki tibesk mea Tuvalu nkua tena nkua arana ntai e kana roko, kano kwa taia. Kamanga rei taki. Nako meiang, ere sun kuan tai ake keike. Ngai are. Sina te rai, sina te metuan, rei taki meang koi, sina celebrate te vayaso o te ngana te valu ke yo annam. Programa yo banan ki tibes i mei nusi rant. Ndiririke yo o a yati mareha ngai te valu alofa ki tau whakawai kai te ungina tau ilonga i tau ke te whae malanga. Kana ki ang koi yung om nin tuwaru. Ani ka parate pure. Kai pun si te puti aro. Aro me ang koi ke. Ang koi are kana tau ake yung om. Niyang. Rai rana ni me tangi hangai. To value. Cherish your foundation and carry your identity along your journey. He wara. Ko ake ariki. To value. Cherish your foundation and carry your identity along your journey. I'll let you ponder on the minahane, the dimanike. In the meantime, awa yo to wana te Tuvalu song and amete na no yei. And I hope it's the same for you, ke. Ngayare, shout out no koi mi ara Tuvalu brothers and sisters of our Tuvalu community tuning in to our PMN Kiribas program tonight. Awa yon kane te kuna ke, to wana Don't worry. Coming up, to celebrate with you our Tuvalu community, especially our Nui community. Here we go on PMN Kiribati.

talofa, talofa, kone mea ori te saongora, warai tako pa, he mea mea una nom nongora, kona ntu valu ke, anki, o ya san katangi ngai kane sa san rine ipu ke, mina nom nom kongora, yo panan kiri pes mei, Manukau, Auckland, New Zealand. Sina te mea toi rariki mngai tatu ni tatai o chao senoka, ina nom nom kongora, yo ne karakua re popo aratai, te tain kai, ai pun tata pe wate minis soa sa mga tokar tiawa, tauana ke, ni kakani aratai re tiawa ukoa, mengen nani min ka ka ka ka mea wana nom kunan tuvalo ikan sina mga kana kwa mato wana ay ka ka mea ura tisi suku ikai meru ya kain tikai tisi ike pun banan nam kong rayo banan kiribas nei inu siran tori miya ki nani tabi wate nan katanoa ta ika na kana kwa kiyo mga tori miyan tabi wate songs kuna ima main ti awa to wana re kuna mga kong rayan kokan tina news aki ibukin tu wiki ayo ngayari. Tēmea tō, roa ni rei onam kā ngā raiu paran kiribas. Sina tēmea tō ana pēr arikim, ni karohua re, sina kā ngai na koim. Good night, me. Ngā nāne, ayo, aika ka mea ura, tisi sisuku, ikai, bayara mani, o ana ki ki.

0: Pacific people together.
1: Dai ta pedai ko rogi tena ina non tianga mani. O te yen pa intangi dani kamerato no ko yeta na magu den tau teka. Ipu kini kare kien te kanua. O kapiru ma kan te bebeire e na reki yei te me pio. Era na kita magu riane pa te kamerato ni pepe kani kawain. Te o pun te burena pe era ina wata. Ngana e karo ki te kamerato iru ye gaini usina nako ya ta na makuri e gaini pente pete peke. E kapo kakaki ei aranara community o menda kena pe onu pekina ia. Ya ta ki ei narana e te kamerato nako ye ia petara. Au, era enangin tarabu gana pe men pere gana pe ye aran nusina. Ngana ye te paia konuri e paia ki karo ki roi. E tau roi opposite serious fraud. Ni pusi mai e te tangtang me te ripo sini kawaina e menu. O na kina peta ki te ameta e karo kua te tangtang ki te ripo sane. Ye te pera e monte kakawak. Pa sina ka menua tekan ara community o ina ametan apera e New Zealand. Sina ni karo kua ratangtang e menu. Na kon sfo.gov.nz
2: O men nam katano ta ani e karo koira naratai ni meawa o no wa roi diminis na kon te wa tauana o ringa te wa tauana ko na mga roana ki ko aha ki te ina an rongo rongo na koim ipukin te wiki ai hio ngai ere ki kemei kakani ko awa hio ere ki tauana te kuna imain e nanako te ien news.

0: Pona me origi se saoran te taiu nei panan Pacific Media Network. Kai o te kangora nei nakai pena se pon kaka no kua na pai na nun tere kente merung te taiu saona ki nun pesi katom ayu ana ke te kape nukan mua ki to kape nukan mugi te tuaru da pai ki o mea kai ayu te kan nago ye ka aspas pagi ka katoa tai ayu nun donu mane te pesi katom. O pon te kangora nuna pena kai aro kua ki te pani ki te pes ai gana ta ongora ra pen program ra kinayo a tita para kampona ra pen dite kina pen ko ira pasna ongora ra pen sparking na pe otami ari kamasa ra pen wato ga ke iru ya ra pa kasu mundi kira pas pas ga to ngaro na pas kina kina ngai te sarire a esan di kana pe pa bura men te university of the south pacific a esan mama kuri met te pota ki a de ri yo an kira pas ai pesen ba kina kina ngai te sana pen te ku ku ya te pota na meta patesati iru ya ga interwa tarawaita men sana pen tau wata na kua ni minita den te tau te rai kapas ina nu diri kina tai kapa kanu e pas kina kin to nu mane yo ndoko na pe yo nu sira ni kai e ka pen na kana tai me to kiri pas communities te on se pa wai na ka otana ki sana pen te na ngana kina me ru yana pa kasu ayu to ka ngora sara na pa ana kete te na sin kiri pas ke na sin tuar na ka na ora to nu mane ya sa wa kina pe kande no ko mi ratan ora ai mungkin dapat mi rongo kan to kang rayu ka tina toaki ka po ka po ka po na iron the ministry for pacific peoples men tau tera new zealand in ora ka kawa kin te rayu tau tera new zealand as ka ga ta uno kaina ga e kona na pen ka ke man in the program ayo ai ka po nga ki po niro ya na pa kain na sim te pacific migrant service charitable trust ai te pacific media network Kiribas radio program ya New Zealand. Sina kini kana nau, sina pusing maya tu unmane. Kone mauri, kone mauri, ah kone mauri tu unmane, paisika tu.
1: Iya, mauri mauri nama Charles, ah ini marari kita nasin tungaru, ya antapun aku. Ade apa ni nongra antep program ayo. The program ayo karawa kayo, pun tak kuwa kanu akin nami kita tengkai kamararuan aku. A iria i te kiripa sinu pun ni nai di makanu anuana ada pun tikiana. Pana apa noria na pakau tapi uwa ke mai sinanu na pun tikiamu kona pun suku mangaiya pa yang rawata ana ibu bogi inanu nam tai nuak. Ngan te na pakau wara kangan na ngai te pung ayu nu pung ente ana apa ni kapane ai serapreide te pa yara na kapa teacher's day. The teachers day ya pun ni kali ni kita andi di tanang atau anak mana tidak pakai water type boy. Supaya ada snow yang kan ya. Pa. Naro ni mea orang kiri pas kan pun naro ni mea untuk anak apa ya kau waya itu nan cari di. Nah pun tenan muan cari di pun tenan ikaru. Cina naro ni temu yang. Cina terang kan naro ni pusing nana di itu kiri pas. Iru ya anak ikawai. Akan kuat. Ya kan menipu ina kita ide ide umi ide ura. Ati ide ide yang aje apa yang aje sekaru kita sina nak kunci sina payara si wua bukina pay enam bau roy enam mauri enam roy yo anak tapu mo enam tu tu kanikai enam aki kai nano enam kukurai enam rau kan ni rapatan ni paye ka ya struggle dia na ba ye in dina ko pun si wuwa pas na struggle against poverty a the poverty te ka inna no a sina ko for prosperity sina na ko ni te ra ke sina ta pu mo ye kan ni sina tara ye ara ari ki ara ni ki pas ye te pa ye ni ro ra ye na pa ikang ande ke ire ke na pe ro ye na ke akatia jo napa asimena ina no no te akina ke pakari kan kiri pas kari kan tungaru ke jo napa e kari ka ki iroya i te eutan te bo mete maki don to ware na re ma e te akina ke bai ya ina re u te rapa ko o ya ina re u to anon o ya ina re u ware te ki te are shuku kiri pas na re u ware shuku kiri pas en ko pepa ko na kanga kamimi kanga kuri na ka kari ke kai yo anta pete yo ani kai yo kanga na ari wa ne kanga e kuri na ari un tiro ana ari wa te wana wana me te pa ko we pirina ko ena ko metang ai ta kwana te kanadia kona suku anga ina na mana mengo kin te taina ana uwa am da pa kau am kati e ka ki da roi ari ka wale de kia kia yang ko na pata na dia u tona wa na te ta ko wang kai pun te tu ari ro kon tu wang kedio ai ka te yen chiri nga tiro ai ya wishira tina tarangan nyaru na yari de gripe sentai ye Tiriri yarang ni kakawa kaya ni karaoke. E karaoke doon. E karaoke na kontiya ini. Ayarang, de, tekarwa yanga, tirapakaw. O tirapakaw wari yanga. Yanga na kuya nasina. O nasina aki yanga niya, tirapakaw. Pahala tawa, temauri tiro ayo at tapumo. Anaki kainan. O, aray yanakay. Naroon narakaraki. De, tiraka kapakyo at tirapakaw. Awa nga naging kanye, arun, te kanyas, ake tinungo. Ari nga yare, yaro ay ay te kiripas, te itungaru, ay karikia meo na may yapani pa ko. Awa kaya pa ya yas, na inanon te tayo yari yang aniya na sinamahani, ay riri na lapa na sila jayine. Ay nga tira pa ko. Nte pa na, ani yiri yetawi na pa ko na nikapani. Angke ada ke irun te negeri mana yari yo kanga yarun dia kurin memeta. Anak pun nak awak awak yo aku nanti tanya ya apa tiada ni tiki ane tiki yani maya na kita ke yani tarawa. Paya itu nan ora. Unku ya ya antungar wai kas pun karo kongkai. Atau wala tora ane dari kita rora. Ah unku nak. Tapun ru akan ya akan mendor paya. Ya anak tidak pakai ubiangan dari Itay matua, taka kapaiya, ato kukulay, inanon, painte kiripas. Tinasin tungar. Ya wasana ko tira paka wanya tiyayin. Awa, ero ko tiyara kaya de chela si. Awa ta, si tapu maka nga, ere kena pa tira paka u, na paka untamara ilong tiyayin ayo, tira asina karoya na kuyina. Sina nako ni kamaruwa, sina kapisi nako wa masina kaidia, asa tupe kaya na pe, yon wara. Akaida, maana ya ada ingande ni mga nukupa. Angkiaka. Kiakaida kitiya ini ada ina, yasha ni pere ni well taught, yasha ni pere ni well trained, yasha ni pere napakaun wakitinuwa na naunapa te ikiripasi, napakaun ni karawa, ada tepurawu. Ira pakau ni ka mati ira pakau nanti apa ada te teripana ai ira kena payro ara pakau ni merau ari aru ni ka beau wana itari awari ni pusin te aira na aru aru na kia ari ang kia kai dia mana na ai ya toka ni dia kia aru koi merau ata koi ya ki konando konsep ma sina kapua Awa tupi ka tunay tiyan yari, mani yari. Awa suwanga. Suwanga, nga naano na pakupa ka. Awa marawa yung sita po maunte wakua taka wa yung mungyay. Na angko ako tangira pukam. Pahangan na atay ya, akit, mangkana ko pa ko ako kwaki kupa. Atay ya, ngayon ko na punin mayo. Ay atay ya, karawaan na ako naman ya, ya pa ka nagiri. Awa kaya po ya pisinak, awa ata ko po ya met. Mata po yari na kang kawagi, ay sinata yi kay, itakot ito yaka. Kung kanay ang tangi na nasi munti ka, ako aki ko na nangan na tipiro aki kito ati na ita, punapun nangan na tika. Arinan na tita yakan diri yan yang ati karo na ko yan asina. Kung the pest of the pest, ay na sabay uyay, ay na turun po yay. Ngayarang kaya po kanay yari itari, ay na pa ka unikusi, ay na pa ka unikamewa yung marawa. Ikaro ko ari ari ki, roko na yuan te apa. O yan na atira pa ko wari wusana. O yan na yan akun na sila. Nga yari ari ki yai te ane nere ka ngay. Anakani ne itira ka ho yao ni wana. Tewani ka pori re. Wainang kakiyo itai yani manna ke yetan tarawa. O yai te takai ni manna ni yetan tarawa. O yai yari me yan tarawa. Ayara na kipa mayana, mayana. O haiya inkanya ari towana, ari emena, idari kini kunau, na arore. Akanya tina an ora, yon tungaru, ai ga mangko ni garo kon kai au asu ku pa kan ayeron anakin to kora nei ya pen pa ko ri ya kai ne pen ta pake kan nen ke ya ya na ko tera pa ko wan o tenga isu bu atabun tenga wan bu atabun au ke pa atara akrawa kain tungaru wa ata ko ya ran kai kan asha nora Meron tu ayara na tuponu pare at arapa ko kanuan tupora angie tu de yanora kito ari ayawera ke kiripes ayara ko yo ayara ko yai ayara ko misinade angie ayara ko misinade aguta tupai atu wangerio Ari ponte ate ari kanga i ana mengo. Ayo ki me te karesa. O ina ko gusta na pa ari gusta. Te te reire education. Pa te ra apu ki nanga mangar ko me te education nan. Pa na to me ate ka pa yare de ki no ra na ra environment. Me sina manga na ina pa ka pa ya kana me na sina nu. Angi ara ko te reire. Asha pen indin tirei rei. Ke irin tia pen tirei rei. Ata kantani nga pakono kin tibelo puki. Manga iaia ki paya shell out sakapua kinako. Tira paka uan. Pangi yana sila ay kari rei. Aki suku yon na pe yankai. Ang kanaan mga rike yama ta uwe kara ngin pupura ari to wana wana ari ngin pupura. Pangay da aruang ku ari pakasi pun nganea sari. Te itapure, te iskurere, a te itapone puka. A kanuan te meta uwari au usia, te education, nanai te ranari au, te rapaka ukito wana wana ki te atua, ya kila asifaina penzeru ya muan te kamimi. Te muan, te diploma, te kawuwa, te degree, te katenuwa, te master, awai banga yairi kiari ya pupurari ki, eh, te Doctor, oh, I didn't know. Yan, you spell it, Yan Kokoria. Oh, I need to matter what you wish, young Kan in a Huida. Nadia, Ukayo, a day in a nine, less in Joe Tankai. I've been in a go for education. Fayera Panaki Tari, Panganash, when they are meant upon survival, never upon self reliance at Turun Boy. Mente te yere aki pera yei sina nuku na peya au ako na pa ina pa ata uro ina pa ntena anu pa ina pua kakani. Na yare te pa ya te rei rei kitangi ni kakawa. Kaya amina ina nunu pa imi ya ika uu wangkai pa te rapa kau ni kiripes. Aya mangaro pa te rapa kau na ariau ari te rapa kau. Ya amina ina nunu te rei rei awa inga iya kanua na. Sinori angkai pa ngkai kam tenen nako. Nikita na pa mi. Ibuki na pa. Ia iro mi tia tayo pa. Aka mudinia ki ipuwa konte nga. Ama ki dinia ki nga kia kaka maka mudinia ki nga mi kona pa. Ia ala tupo iya rangi ni kakawa ki kanya. Nga iya rangi ni kakawa ki tira pa ka upa sinakawa ki nga. Ara traditional knowledge sinakawa ki nga. Ara pa ka uwa ikapo sinakawa ki nga. Paya na diki. Ara pa ka uwa kanya. Para pa ini. Nika meawira ntetai nika anganga. Yanora kinkai. Pa. Nganaro na po ya kura te. Te population growth yapara. Aya akita u the space. Inayo ay kakona anikipa. Na kontina anta po ikara ruwana. Akipay ya kipay ya nakaruko yanta po ikara ruwana ko. Tira pa kau. Kuaki kona ni ako kita na pa kiripes na ko na ko numakuri the World Bank ya Amerika kito ako na ko na ko numakuri Europe nde ni kabusi tenan chet tenan point met tenan mera kuaki pa siingka na yai rom ang qualification tenan na temeta wakan ay kay meta wakan meta una patera ay yari sila ng tigeroy kay yaro ko the education na teman yaro ko na pa ilan ni pa yara po tanda wamet Asina use it wisely, sinakapungan na roi. pasong ang daya pwede ni kipi arap po tag na mata. Akibuki ang kami kay. Tay pa ni kiri na titay. Paya ki irang nungay ako. Ngayari kapatero waron sukumi na mipiku. Aking ini pa ni kapene. Ya sian na tag pang kay ay temane. Atira the principle as na kawag na temane yay. Okira ang principle yon ti okay. Arentain te detain tai kawakin antain te tekanganga pana tutan. Tegiri pa sinari ay tuturun po in tai na. Aturun po ay na wana-wana na. Awana ata tai. Sinatarangan tira pa kong nimetang ipuyata po titeaka. Ikakawari kikiriki tira pa kong na kung tukura o tisidawa. Ayari Tayakan dapat ko wa tayakan ipa wa ikasangangan ng kami tayo na ko na sintungaro. Puniyang wami, paanapis wami, inanon naman kiripas, akam na ron na ko na pa inanon tinaan foreign waters, akam na pisiroy, pa akam na kami timato ha, te pa wa ikatoka aki wami, yari, Ina titi mato ay yon tina sinikiripas. Jusu ko yon at me mauri te roi at tapo mo. Yari kawa kina tira pako wa te tay poy. Ang kami ya kanari kis pangami tapo ay kakakakoro. Kawa kina temane ibukin po kay ya tarimi akan asu ko ibuki. Paana pe ana continue wa ya education. Yes. Ya kaide kete yari kete ang asu ko nan Nikoasin ako iray ay, intay ay kay. Ang kanaan na po ay kita, uti space hero na, patiatay po ay. Naroon ni karikian ng kay, naswang kami, akampundian na tayo, yan matuwa-tuwa. Pasya karoon ni karikian na, hero lang ko. Gagay, I free the education. Kunakundiray, ako, ako, akito po yan. Ang kay, kunatukan to pa, kapakakanto ka mo. Ana si mo na mga amara kentia watu puina. Ay, ikon na na ya kiro kon na secondary ako kiwap. Gita karo. Payar, ya kiko na na food na na expenses ay kaatiw yon. Ya si pere lang nikakawa ki tiyo kay. At kamakasyan di rin na kiyay ni Meomi. Kawa ki na tiyo kay. Gita ako may na isinanu. Pakotikosima ni kakwara. Pangkano kogi. Ako na yung oya po na pirita ka kanuan tuwa ni kapupiari. Ay na well supported. Pangkana yung ay tinaan na opportunity. Ang kaya rawat at opportunity bukin te education na ikatawro ay yapar. Nataka nga nga. Sa kiko na. Ay rawat na pa. Ay kiko na hindi kaya opportunity hindi ni nanon. Bukin tira. Ya ka man fail man na nata yari warita kaya. Ay yari. Ang kanaro na po ko nakipa na yari tiba nikipa. Ay nakipa. Ako wai pay mo. Ikipete man nungwai pay na. Pay na tam ni yo pay na rapata. O pay na na na ana ana national skill kena arapunyo yung tapakaw na. O kipete na pa na foreign skill. Pati na anu wing sa kanya. And make you fly like an eagle in the atmosphere. I wanna make you grow work like an elephant or like a big lion on earth. Chataya, pakia chama saya kikan dikira. Making ina, ina start moment paye kai. Kana ko liwa kai, nikai tara itinan teachings, takuangana. Ako iri na noya. Ako kat kanewa, ang principle of the okay. At ito ato na kinan, kanyang-kanyang ipo ni kailan tira pa sa mapunduhin na roi sa finance. At yung iaba, ako na kunan success in the world of competition. Kamami lang tiyo na pa, ay nangin ko na ko na tika yung ato ay yung kay. Kayari kayak, once you get the opportunity, grab it, or use it wisely. Matay ka matupo ka, the opportunity, at ito kayo. Te akay na akyo kina kupu. Ito pa yari kan kong rayang kami yung kanya. Sinaharo na ngay dahil sa akyo kina kupu. sinaria in make sure ba aratabo sinakawakin sinakanga ni kawakin sinaria in protective sinaria in karawa sinaka sinaka ngaya kana skribu ba na unika tipin ana unika teni e wangin na paranka yaki unika e sukutia ba pa ya parent no yaki protective ana kwa temana pa ana ana kena teruo ana kena temena ana unika ayang ale produce na fruits e ka upa ime yon tepe a e ka upa ite wana wana ni tira i ka uwa a e na te meto a te meuri tira i a te tapumo i ami a da e na pakara mo spanga mi ane na sintungaru a i ka kamtangiraki a bunda na ara au te aka nako ina koi mi tau a spanga mi me tena no meto a ni meto uwe a pa ina tungi ato a tena no rinan a dine i ami kawai kamna tigerai a kamna memauri kamna rarai ya kamna tapu mua ntapu iki kena kamna na ye kamna sinap
0: awane ngane kanu ante meruru wari ana kete tenasin tungaru nasin kiri pas ari kata uroagi iron paisika tom taina na payo na miko angora ayo panan kiri pas mei New Zealand tigerai gami
2: PMN Kiribas.

I wanted to song rai pandata be with miniski o sa mama mirer kim men nam kong rai yo banan kiri bes me nu siran pm men kiri bes ai pun te kai tau e ti e mon te bes na roim bukin ro na kina me mon an kar ko e sa mang ar ko to kina i bukin te weekend ai yo bukin te pong ai yo ki ar ka kai tau na roim ar ka kara para pa o ai pun iriana te ka meuri ai mon te bes na non te kara ngai ne mon te me ro ai yo ki iriana ne oi po te ka uring ri kina roim i ke te ma man ngare te wa te nu me ngai e na mo ki te tai na kon cha wo wa te daylight saving ki ai ari ururi nga ne te ma man nga kana ro na pa e me nu I'm clock ke to am dar bon na be yaki or medically change itself ngayer ta gauring ri chawa te nu becomes 2 a.m. ngayer te mama ni ngan mi na kona ta ko to ko ro ko ya kon ro nam ta bon ma ko ri ko na ngeli ge ko ma ta ni nga to wan che ba ye ra ke ben ngan na ne bon ta ka ti ro na ko im the weekend na yo Aho, ay pun panaranen katikiroin ako im na kundo wiki e na ro nabus mayan di kiti na makain na abo rey ay o kito ba ki tikiroin ako im o sa mga po na kundo na makain na abo rey na kundo wiki e na ro o kito ba good night o ami beo te meori te rai o ay te tapo moa o happy Tuvalu Language Week waiaso o te ngana Tuvalu